0: ku kula ku famba ha hombe hakunene hambi ku ni lobolela xindere kambe a fanele ku yini liphuziwa lani ku tengeke eka sinkorashna 23 minutes radio Mozambique emissor provincial Kagaza.
1: Muranziwa loko olava ndao unga kumaka hinkwaswo na unga sukanga nhlamulo u yikumile kuna MC One Stop Hotel Shopping Center inga ndhawu yikumekaka na yamukela avaendzi loko olava amintirho ya nsima ini a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela inene ini swilavo swa tinhlengeletano amukhandli lowu uni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona amindzumba yamukelaka tinkambi minchadu amabatizo ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hitisa amanyawu ya wena ini a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapexisina uni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitarato xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
2: Tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
3: jayo makhivi lawa matingeluta kumati
2: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena
4: melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar.

ngisithi kuyisela nkari homa ungu mahlaiwa a Francisco Simbine mrengeli wathi ku Daniel Chap a karandunzela vakhungeli va Xisurumani kuvikisini ka kurula ni ntwanano lomtikweni mrengeli wathi ku avulavula ekolani ka kukulungeliwa nyamuntlha ka lisiku la xigava lexi xa vukhongeli Eid ul Adha li fanelaka ku va li tiyisisa avukwenu ku vuyelelana ni ntirhisano ka vatshamitiko. Holobye wa ntirho Yvette Mbane nyamuntlha a chusa ku va lisiku la ku humula ka hinkwavo vatirhi va swibyana swa mfumo ni swa vinyi va landzaka avukhongeli la Xisurumani. Kambe xiboho lexi a xikhumbi lava mitirho ya vona i nga ya nsindzisa ku vikiseni ka vutomi lava tshamitiko. Mfumo ta tlhela u cukisa makungu ya juma yi fanelaka ku va yi tirhisiwa lembe leli ku va ku ta patsiwa ni male yi kumiweke lomutikweni hikwalani ka vuxavisi la phalafeni ni gas. Mali leyi hi leyi yi bindzuliweke ka malembe ya kusukela 2022 ku ya fika lembe la 2025. Hi tlhelo un'wana mfumo u ta tirhisa 3 milioni wa timetikali ku vuxeteni ka switirho swo neteliweke hi ndhambi ni swin'wana swi yahleliweke nkarhini wa vinyawulo ndzhaku ka hlawulamani. Uvu ya ku chuvuka mintirho ya mfumo xifundzankulu Sofala tolo i pasise timali tintshwa ti kuxiwaka ka mimovha ya ntleketlo ku ya swifundzeni swa ku hambanahambana. Xiboho lexi xi hume kasi ka nhlengeletano ya vunharhu tani nhlamulo ya ku va ku engeteliwa mali ya nxavo wa maphalafini. Nyamuntlha Pemba ni tete ku nga hisa ku ya fika 31 grau centigrados ku landzela Maputu, Nyambani, Beira, Kilimani na Mpula ku nga fika ka 29 grau, Xexeni, Vilankulu 27, Ximoyi 25, Lixinga 24 grau centigrados. Mingisiti wa ku rhandzeka avu mahungu hi nkarhi lowu xiyenge xa mahungu xi ta tlhela xi va mpfhukeni hi 9 na 10 minutos.

0: Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga, a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava mintirho ya nsima, hi ni a swakudya leswi chekiwaka hi ndlela yinene. Hi ni swilavo swa tinhlengeletano, a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatizo ni swin'wanyana hi ku tala. Ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena, hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina, ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene hi xitarato xi nga ni nhlayo ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
1: Ikulindzele ekumeni nongoloko nkarhi wa ndyangu.
0: Ku sukela ka lowu nkama, Radio Mozambique Emissor Provincial ya Gaza a ku kombisa nkarhi wa ndyangu.

0: Mwingi setu wa Radio Msambiki, emisoro provincial ya Gaza Kulosa, hileka umwanyani nongoloko vitani wakaku Ora di Familia Nkare Wanjangu. Inongoloko lo binzilu waka Radio Msambiki, emisoro provincial ya Gaza, imbulavuli Fernando Mukanchu waka sinyamutla ina Amara Buduya kata Minchini, inaka. Nzaku kaloko itava ingeni li kalembe lili hivile ni Sirlanga nya ima kambi mambiri hii janeiru kubonekele ati ndambi hii mweti ya marsu nako navo hivile ni ndambi li shushinga endla li shaku ntalu wabatongwa na lomo katinda ule tivanga anyaka tona nkwavu vakumeka ka hasa hasa ikwala oka mati ya tindambi li shushinga endla li shaku vangwani vashwela kusungula akamintiru yata Jones itelo ljama anyel akushishima nukufikela ati mfa Panel tavona lomukama centro de acolhimento tendau letivanga rurela katona aventuru kulu lungalanziwa ishudzana asan social kuzai tafika kalumkare lembela Johnson linga zalsingula kutani alenu studio enintaria asan social tatana Jerônimo Munha Betz, lui vitula Radio Msambiki ka Gaza Mbongaka, akuvati nyikile nkari loko vata bulana ina leswaku a hi chimbutela switsongo ka mintirho leyi i landziwaka hi asan social hi ximi xa xifundzankulu Gaza ngopfungopfu aka madistritu lawa ma dumeliwaka hi tindhambi leswaku i nhlamulo muni leyi va nga karhi va yi nyikela. Hamilosa dokodela hoyohoyo.
1: Kani mambo ikensile hika kunene ya kensa kuva mu hinyike mkhandla kuva hi vulavula mayelano ni matshamela ya vatsongwana ka mikarele ya tindhambi hika kunene loko kutave ku humelele ndhambi mitiro yi endliwile hi swikanikiso swa ku hambana hambana akuva va hlamula ku vilela ka xitshungu kambe hi ku twisisa leswaku a matshamela ya vatsongwana ma hambana ni vanhu van'wanyana ku ve ni mitirho leyi nga ve yi endliwa hi tlhelo la ku hlamula a timfanelo ta vana hi tlhelo ha swi tiva leswaku vanhu va mavakulu i vanhu lava va ehleketaka va twisisaka leswaku loko ku humelela swo karhi va swi twisisa leswaku swi humelelile hikwalaho ka xizatu muni kambe n'wana hakanyingi a nga hantle a swi twisisa swa ku xizatu yi nga ve hikwalaho ka xizatu muni a kumekaka eka matshamelo lawaya se yi ve kona mitirho leyi hi yi enceke mayelano ni ku va hi na byalisa matshamela ya vona vana lava ka yo mhangu liya va nga ha kumeka ka yona yi nga vulavula hileswaku lomu ka macentro hi ve ni mitirho leyi hi nga yi endla leswaku hi wumba tindhawu leti ti nga ni matshamela ya ku koka vana leswaku va kumeka ka tona va kuma ku tlanga matlangelo lawa va tlangisaka va nga ha tlangisa xiswona na va le mabaru eka vona se hi zame leswaku loko va li kona ko senior think va kumeka va le ni ka tindhawu leti va nga tlangaka ka tona va hungata leswaku a matshamela lawa ya ma nga tshuki ma wona maehleketo ya vona handle ka mitirho leyo hi yenci mitirho yin'wanyana leya ku hi kucetela vanhu vavakulu lava nga li kona i nga vi vo lava va ku kumiwa hi tindhambi i nga vi lava nga ya va ya tirha eka ndhawu liya hi veka a tidyondzo leswaku va twisisa leswaku a n'wana i munhu loyi a fanelaka ku va a voneleliwa hi wunyaminyami se hi dyondzisile vanhu vakulu leswaku hambiloko va li kona phakati ka ku karhateka hi tindhambi tenke va hlengela ka ku vonelela timfanelo ta vatsongwana ni lava nga ya seniyani ku ya hlamula ku karhateka ka vanhu lavaya a hi va tlhukutanyana leswaku va twisisa leswaku va fanela ku va ka ku tirha ka vona va nga tshuki va kandzihela timfanelo ta vatsongwana se i mitirho leyi hi yi enceke eka nkama lowu ku nga voneka timhaka ta tindhambi
0: vatsongwani lava va hanyaka ni ulema dokodela ive ntirho muni mu nga wu endla ka vona leswaku ku nga vi ni ku xandzana ku nga vi ni ku ni rivengo xikarhi ka vona
1: A asan social i munhu loyi a lwaka ku va a koka a lava a pfula mukanelo ta vanhu ti xixima tshamela wahi va nga se hi ni vana lava va nga ni ulema loko hi vulavula hi ulema vanhu karhi va ku loko va li kona eka tindhawu leti ku voneleliwa hi wunyaminyana ntirho leyi yi va tirha leswaku hi vana lava nga li ni a swi sintela va yaka ni swipfuno seni va swi teka vana va nga ni ulema va fanela ku va va tenderiwa mayelana ni tshamela ha vona a hi hlamula ku vilela kambe ka vana lava for example loko ngi avana lava loko ile ule famba eka xona kumbe xa ku tshama na xo tshama ka xave ku tiva leswaku hi va eswigwa va tshamaka na swona hi gama hi lori lava va hi seketela leswi se xin'wana hi swo ka tidyondzo leti nga tani hi lava nga ya ku va pfunisela vanhu lava ya leswaku ka matirhela ya vona kumbe ka matshamela ya vona eka ndhawu liyani nompodi va va ni matitamelela lawa ma nga karaka matshamela ya vana lavaya ku yencaka loko ulema va nga ni swikarhinyana a etlela kwihi ku tenke a laveliwaka ku etlela ka ku yelana lexi a fambaka na xona hikusa loko ko ka ku nga xiximiwi matshamela ya vona vanhu lava nga ya teka n'wana lwenyana hi ya hi ya a ta tsandzeka se hi vone vanhu lava nga ka matshamela lawayani va va va tameliwa tani hi matshamela lava kumekaka ka wona
2: leswiwani swa twala xiyenge lexi xa tindhambi ka sweswi hi le makarhi ka lembe swi komba ku rhelela swi komba ku xa yantswa xikola xi tlhele xi sunguleta u kona ntirho mu nga wu endla ku ta fika ka lomu nkarhi hi ku seketela se wa vulavulile hi lava va hanyaka ni wulema hi matlhelo hinkwawo kambe ku ni le xiyenge xa ma-uniform xikolari mabuku swa ku tsala hi swona a ku va mi seketela ku fikela a timfanelo ta vatsongwana la ka xiyenge lexa dyondzo
1: khani mambu ndzhaku ka ku ve ku pfaliwile tindhawu leti ku nga tshama kona vanhu hi vulavula hi ma-centro de acolimento a vanhu va tlheleli emakaya ka vona se a ntirho wa hina a wu helanga hikuva ku pfaliwe ma-centro loko va ta ve va tlheleli makaya na hina wu helandzile ma-biro de provenience ya lomu va nga tlhelela koho leswaku hi ya kongoma hi nabyalisa ku va va kota ku sungulisa xinyuwani lomu va nga ha tshama koho se ni swoswi hi kona mitirho leyi hi yi endlaka ya ku vonelela vana lava va nga kona eka mabayiro lawa hi va pfunisela hi matlhelo ya ku hambanahambana leswi ni nga ha swi vula leswaku hi

0: Umba tindhawu ta ku va va kumeka va li kona a swi sehela swi helile ka xiyenge lexi a va nga ha kumeka masendro manjhe ni swoswi lomu va nga ha ta hi kona vana lava hi ni mitirho hi yencaka ya ku hi kongoma hi tlangisela vana lava hi va hungata hi mahungatelo ya ku va vuyisela maehleketo ya vona a swi tiva leswaku eka mabayiro man'wanyana va kona lava vana lava va ku invage ya ku va va luza swiwa swa voho va luzini maxaka ya voho se vana lava an'wana na ku nga se humelela ndhambi a li ni mawayela lawa nga ha bohelela mahama kari swikarinyana swa yena a li ni swigwa leswi a nga ha tlanga hi swona kambe swoswi hi mhaka ya ndhambi a nga na swona swigwa leswi se hina ha ehleketa hi ku vilela loku vana va nga na kona swinyingi leswi vana va swi vilelaka ka vanhu vanyingi va vayaki tiko a va swi tsumbuli swaku swi ni lisima hikuva loko ka ndhawu liyani a kule ni misavanyana ya ku tsakama va nga ha yi tirhisa leswi ku nga ya ku ya cheliwa misava ya ku woma hi mati pude swi nga kumeki swilo leswi se hakanyingi swilonyana swa ku fana ni leswo a hi ehleketi hi swoho kambe i swilo leswi swi vilelekaka ka n'wana manxi i swilo leswi xa ku hambi ka mutswala a nga ta xi bala swa ku a mawayela lawa ni nga ha tlanga ha wona mama na ha makumi a nga ta swi bala puriki mutswala a ta ku mawayela ya yini a ta mi xipresara a nhlamulo ya ku mawayela ya yini u nga rila u rila mawayela u nga rila a madaka lawa u nga ha ma tirhisa laha hina hi rila tiyindlu ta hina ti nga dilikela kuve swo swiya ka n'wana a yindlu liya hi yi vilelaka hina ku hi nga vanhu vavakulu podi yi nga na lisima ka n'wana luyani hikusa yena lexi a nga ha tigwela hi xona hi mawayela lawaya se ku pfumaleka ka swilo leswiya swi cinca makulela ya n'wana leswaku n'wana a nga ni mapimisela a nga ka a nga kuli khwatshi ka maehleketo ya yena hi mhaka ya ku pfumala swo swilonyana swo swiya swa yena swi nga luzeka mhaka ya mati se hina hi kona swoswi mabayiro hi famba hi tirha hi kucetela leswaku a vana a va ve ni masungulo ya khwatshi loko hi vulavula hi masungulela ya khwatshi swi yelana swilo swa xikolweni hikusa vana se swilo swa vana podi va luzi mapaxa vona va luzi makaderno van'wanyana va luzi swipasana se ku ni mitirho leyi hi yencaka hi ni vaseketeli lava hi seketelaka ku fana ni UNICEF yo yimi ni van'wanyana va hi seketelaka for example Indicap na hina wa hi seketela leswaku hi kota ku ya migamiganga liyani hi ya vonelela vana lavayani hi dyondzisa vatswali hi leswi va faneleke va tamelisa xiswona lomu makomunidade hi ni makomite de protection ya criance hi pfuxeta makomite lawayani leswaku ma vonelela vana lavayani swaku va ya xikolweni a kona a pfumalaka ka derno loko va pfumalaka derno se vona va ni u tlhari leswaku loko n'wana a pfumalaka derno va fanela ku va mu yisaka ma se hi mitirho leyi tirhiwaka
1: hiswona a lomu ka mitlhangano yo ka yi nga lombi xifumo nakona vo a wu tlharile hi kona ma-organizations comunitarias
0: a wu tlharile hi li koho va kuma kona ma-organizations lama tirhaka ku tanihileswi ni nga swi vula for example ni veka example ya UNICEF Handicap va reps for example va specialist va psychosocial i nga lava seketelaka vanhu hi mayelano ni maehleketelo ya voho entawu wu kona wu tlharile ni nga vula leswaku van'wanyana vo va ma-organizations ku va makulu ku fana ni UNICEF hi voho va hi nyikaka matimba loko hi vulavula hi res hambi hi wu tivi lowu leli la ku va hi tlhavakanyisa pura hi tirha khwatsi hi vona va hi tlhavakanyisa
1: a kalendari la xikola li cincile masiku ndzhaku a hi tolovele leswaku di-3 and 3 months ko nge nyan'waka hi mhaka yo leya tindhambi le ni ku gwekela n'wina va sound social ma longoloka ni education ma xiyaxiya leswaku kalendari li tshamisekwini ku va mi simama hi ku vhikela a timfanelo ta vatsongwana
0: ha swi twisisa nakona ka mitirho leyi hi yi tirhaka a hi yi tirhi hi ku va sound social ye yexe hi tirha diforma hi tirha hi maendlelo ya ku tlhatekelana mitirho leswaku loyi a tirha leswi loyi a tirha leswi swi vula ku a education a Saudi ni swikanikiso swin'wanyana hi endla mitirho leyi yi seketelanaka a ku na leswaku hi tshuka hi ya
1: loyi a kokelaka yena
0: ya kunguhata mitirho leyi yi nga yelani ni mitirho ya vanwanyana hi sempre hi encha mitirho leyi yi seketela naka ni vanwanyana lava tirhaka va tirhela vana lava
1: leswona hi khensile na kulori mingisetile ka nongonoko nkarhi wa ndyangu haleno studio karhi hi bulaka na tatana Jerome Munyabatsi wa Xobyana Action Sociale a karhi ya vulavula hi mintirho leyi yelanaka ni ku fikela timfanelo ka ta ntsongwana ndzhaku ka tindhambi ta Janeiro na Mars nhlamulo leyi i nyikeriwaka hi Xobyana Action Sociale lomu ka tindhawu hinkwato leti ti nga dumeliwa hi mhangu leyi ya ntumbuluko a nga tindhambi kutani loko hi cuvuka ku ni makungu lama ma vekisaka ku va mi malandza mayelano ni quinzena da criance mi nga hi hlevelanyana kutsongo leswaku hi swini leswi a San Social a nga karhi ya swi kunguhata ku va swi landza ndzeni ka ku tlakusa a timfanelo ta ntsongwana hambi ni siku la ntsongwana hi xim xa matiko hinkwawo ya misava
0: khani mambo hi ka ku nanga hi nga hi tshunela ka mavhiki mambirhi lawa ma nyimiseliweke leswaku hi mavhiki ya ku tlangela ya ku tlangela vana hi vulavula hi quinzena da criança. Quinzena da criança a sungula hi dia 1 de junho i nga dia international da criança a ta a ya ya pfaliwa hi dia 16 de junho i nga dia da criança africana. Se lembe leli hina lomu ka Gaza hi kunguhata leswaku loko ku ku dia 1 de junho hi tlangela siku la vana hi ta ve na ho na ho sungula a tshwantshwa kumbe hi sungula a mukhuvo lowukulu hi nga ta veke na wona phakati ka mavhiki la ya mambirhi ya ku kucetela leswaku swilo leswi swi encekaka swi tshova swi kumbe ku va swi hambanyisa a timfanelo ta vana swi va swi tsikiwa swi nga ha enciwi
1: hinkwayo
0: mikhuva ya ku biha leyi hi vonaka leswaku yi nga ya wona makulela ya khwatsi ya vana. Se hi ta va ni maprograma ya ku hambanahambana lomu hi ta hahla lomu ka maradio hi ta lomu ka macommunidad hi ta famba hi reunira ni xitshungu hi xi dyondzisa matitamelela la manene ni van'wanyana lava hi va tivaka leswaku va sindziseka ku va va va ni matitamelela yo karhi mayelana ni ku va va nga tshovi timfanelo ta vana loko ni vulavula hi vamabindzu for example ha tiva leswaku ku ni nawu lowu u sivelaka leswaku a n'wana loyi a kalaka a nga se kompleta ra joint one nompode a rhumiwa ku ya xava gwala na hi nga se vulavula hileswaku phuza yena a n'wana loyi a nga rhumiwi ku ya xava gwala ne mafole a n'wana loyi a kalaka a nga se va ni joint one a nga rhumiwi ku ya xava
1: gwala
0: a nga rhumiwi ku ya xava gwala a nga rhumiwi ku ya xava fole nakona a nga pfumeleliwi leswaku a nghena tindhawu leti hi vulavula hi mabarakini lomu ka magwala ma dixikoteka hi ku nghena ntsena haleswo swi sindzisaka leswaku la ka xipfalo xa ku nghena ka tindhawu leti ku ni lexi va xi vekaka va gama loko hi vona xa n'wanchumu xi nga tsaliwa xa ridondo va gama veka ndzati wa ku tshuka u nga henhla ka dzoito swi vala leswaku ndhawu leyi a swi pfumeleliwi ku wa ku nghena n'wana loyi a kalaka a nga se kompleta ra dzoito kambe leswi humelelaka hileswaku a va nyamabindzu lava nga ni mabottle store lava nga ni mabari hakanyingi a va xiximi sindzisa leyi va nga na yona ya ku sivela leswaku a vana lava va nga ngheni ka tindhawu leti se
1: yena cuki bindzu
0: a tsuvula a cuka bindzu
1: wa dlaya
0: a nga swi ehleketi se hi lava ku va na vona hi ta reunira na vona hi ta famba hi va pfuxela ku lumaka kona ni vulavula hi lava for example va nga ni mabaraka va nga ni madiskoteka va nga ni mabottle store hi ta lava ndlela ya ku va na vona hi va kucetela leswaku
1: hi swa humelela ni rivalele khoma namu swa humelela ku ka minkarhi yoleyo usiku kuma vatsongwani tikona tindhawu to leti maphorisa lana vhikinivhiki ma report hi ximixa kumandla maphorisa leswaku a vatsongwani u va kuma lomu switaratwini va phuzile swivhochongwa swoleswo masigari wolawo timbangi toleto va wuya kaya nimpundzu laha va karhaleke u twa leswaku se va sungula timhaka ta vugevenga a ku hoxela vatswali ku susa vutomi vatswali lowu i ntirho wukulu lowu asan sociali kumbe a vahanyi tiko hinkwavo va faneleka ku va va hlengela ku va ku helisiwa a wu bihile le
0: mambo hika kunene ntirho lowu hi wolowu hi lavaka ku hi wu tirha hi ku phikele hi ntikelo lowukulu ka nkarhi lowu wa kinzana da grance hi
1: wuti kona tindhawu letise mi nga ti tsumbula ku kuma ekaka a mhaka leyi ya ku biha ya ku yi amukelaku avatsongwana
0: tindhawu leti hi kolomu hi ku tivaka hi loko hi vulavula hi mabottle store lepos mabottle store ma tala ku va ma le kusuhi ni switarato handlula
1: hiloko
0: ho tshuka hi ndlula ni wusiku hi ta kuma leswaku vanhu lava yaka va ya tala laha ya bottle store a hi vanhu vavakulu ntalo wa vona hi swi vanani loko hi ya lomu ku nga ni mabaraka ku fana ni kapareke ikapareke for example lomu dropeni ka chancha hi lomu ku nga duma hikuva vana va yaka va ya tshama ni wusiku a zilixa ku lomuyani va humeleliwa hi timhangu ta ku chavisa leti ti va humelelaka ka ndhawu liya se hi lomu hi nga ta kongomaka koho kambe a hi nga ta kongoma ntsena ka lavayani hikusa vana lava ha twisisa leswaku vanyingi va koho va ni vatswali se hi ta dyondzisa nakona wumabayiro leswaku a vatswali va twisisa leswaku tenki va vonelela n'wana va zama hi matlhelo hinkwawo leswaku a n'wana loko lichona a hi tleli loko ili swaku la ku famba hungata a vatswali va ta kunguhata siku la ku hi lava ku huma handle hi ya hungata ni vana va hina hi nga le kuwa vana va baleka vana ha swi twisisa kambe hi na ku kota vatswali nimpodi hi hela matimba hi ku kumu vo baleka hi ta va tsika se i ntirho lowu hi nga ta veke na wona hi ta tirhisana ni varhangeli leswaku na vona wu va ni rito likulu a rito lava varhangele lini ntikelo se hi ta tirhisana na vona ku va i li vona na vona wu va hi pfuniselaka ku koka ndleve xitshungu leswaku hi twisisa leswaku hi fanela ku hlengela ka ku vonelela timfanelo ta vatsongwana
1: lomu ka tindhawu leti hi lomu ku endleka ka handle ka wubihileli laha ku dzaha swidzahadzahani u phuzila magwala a timhaka ta ku hoxela a timfanelo ta vatsongwana a timhaka ta masangu timhaka ta ku yiviwa va xavisiwa va ya humelela ematikweni ya vambe a swona dokodela
0: hi swo sweswo handle ka ku va swi humelela ka tindhawu letiya loko n'wana a za frekwentara ka tindhawu letiya a ya ya tlhangana ni vana lava va nga ka xinyimo xa ku ndlula ka yena podi o sungula a ya kuma lava ku se vona va ka xiyenge xa le henhla hi wubihi leli va le hanyaka lahaya va ta mu koka na yena wu a suka ka ku sungula te podi a ya yena hi ku o ya hungata ni ku phuza sikale ra nga phuzi majhata a dyondzisiwa ku phuza ko siniya podi aya na a nga gelezi a ta dyondzisiwaku
1: loko a vuyalaka ya tshuki matiso sa ni tihlamulo ta tihanyi
0: se a siniyani ku laveka mali pura va xava leswi ya va phuzaku kambe na a nga na mali hi lani se swi nga ta yencaka leswaku ku humelela vanhu vakulu na vona wu va ku pfumala wumbilu lava va provheteraka vana lava hi ku tshembisa leswaku va ta va nyika mali se leswo hi leswi hi zamaka leswaku hi tivisa vayaki tiko leswaku hi fanela ku va hi hlengela ku va hi swi lwisa
1: xin'wanyana hi timhaka ta ku nyikela mintirho ya ku tika ka vatsongwana
0: loko hi vulavula hi mintirho leyi ya ku tika ka vatsongwana hi vulavula hi vana lava hi va vonaka va nghenisiwa ka mintirho leyi yi kalaka yi nga yelani ni ntanga ya vona ku ni xihena xikulu lexi hi nga navela ku va hi kucetela vayaki tiko a ku va hi huma ka xona vana lava hi va ni ta veka xifananiso hi vana lava hi va vonaka va rhendzelekela lomu dropini va xavisa matandza van'wanyana va xavisa swibolatifiyoso ka swibakitana maplastiku a vana lavaya ku tala ka vona va tekiwa lomu mahandle ka doroba lomu va tekiwa manjakazi va tekiwa madistrict wa ku hambanahambana kambe lava va yaka va ya va teka hi hina vakulu va vanhu hi tshamaka lomu hi nga ni maxaka siniya se hi yaka siniyani hi fika hi ku ni lava n'wana loyi ta tshama na yena a ta dyondza dropeni se a mutswali yena sikali a ri a tshuka a ta dropeni ka maxaka ya yena a ta tsumbula leswaku loko a nghena ndlwini ka koho o dzuka hi ku vona ku tshaseka ka koho se loko a tivisiwa leswaku utaya uya tshama n'wana wa wena i praya tshama siniyani u nga ti u ya ku vona ka ku saseka o tsaka leswaku hi n'wana wa mina a ta tshama a ta hlayiseka se loko a fika lomu dropini a kuma leswaku a nyikiwa xibaketana xa matandza praya xavisa gamagweliwa leswaku loko u nga se heta matandza lawa u nga vuyi tenki u heta matandza se a sungula ku rhendzeleka xitarato xa yisa matandza lichona loko lichona a nga ha kumi xitshungu xa ku va xi xavisela lomu tindleleni se hi loko se a ya mabarakeni loko a ya mabarakeni a ya a ya lavalavayani va ku phuza leswaku a ta va xavisela matandza lawayani a za ma heta tanihileswi a nga rhumisiwa
1: xiswona
0: se lanhu se ku ya humelela timhangu tin'wanyana kambe ntsena hikuva n'wana a rhendzelekela xavisa matandza ku yini a leswiyani ka ntanga le ka swivanana swa hina a swikhwatsi swi konelaka ku swi elekela mayelana ni ku va talivhexi va yakitiku va swi twisisa a vana lava hi va vonaka va nga ha sungula ku tala ni swo swi va pumbekinyana hi mhaka ndhambi lava hi va vulaka leswaku i mininuxdaruwa lava yi tlelaka switaratwini se a va li vanyingi Shoprite a va ya va tala Shoprite a vana lavaya van'wanyana va kona hi vo lava va ku tholiwa entlhaveni va ta lomu ku va ta tirha va xavisa matandza va ku yini se loko va le ka ntirho lowuya wa ku xavisa matandza va ya va ya tlhangana ni vana lavayani va ku va chovha swikarinyana loko hi ya grosista for example a lavaya va ku chovha swikarinyana a swikarinyana leswi ya vo lugara even single medikaxi ka munhu ka n'winyi wa kona se loko va ya va ya lugara swikarinyana leswiya loko luya wa ku tirha ka mulungu a xavisa matandza ya kuma luyani wa ku chovha xikarinyana a mi gwela leswaku phe mina xikarinyana no lugara a na problema a na mulungu mina u tirha konta propre se na yena wa swi vona swaku swa yantswa ni tsika swa ku xavisa matandza se a tsika ku xavisa matandza a lava vintsinkwa lugara xikarinyana loko a za tsika ku xavisa matandza a nga ta tlhela ya tshama kaya ka mulungu loyi a nga mi susa ntlhaveni a nga ta tlhela ya tshama siniya se a ta tshama ni vanghani va yena lava va chovaka swikarinyana se vanhu vana lavaya va tshama kosomu eka tiyindlu ta ku tsikiwatsikiwanyana lomuya dropeni lomuya hi lomu va yaka va ya tshama hi xivoho vana lavaya se loko va ya va ya tshama hi xivona vhela pudi va sweka siku lin'wana va ku yini va tshama ka yindlu liya manje vana yi nga vana loko vo holova loyi va holovaka na yena va mi hlongola lahaya a ta tsutsuma a ya patsana ni lavan'wanyana se va yetlelaka varhandza se hi leswi swi endlaka leswaku ku ya humelela va minino daruwa swisi a fambi wa ko u yencisa xileswo a swo sukela ku va n'wana a ya tshama xitiratini ma swi sukela ka swo sweswo a za a tolovela swa ku ha mina no lava ku etlela loko lexi a ni ta famba ni ya chovha xikarinyana se hi leswi swi humelelaka se a hi lava ku kucetela vatswali leswaku hi nga pfumeleni leswaku a vana va hina va tekiwa lomu ntlhaveni va ku va ya dropeni va ta ya tirha hikusa vo tsika makulela ya vona van'wanyana va ta hi xika xigivitani va ta hi kwihikwihi va va funda madesima primera va funda madesima segunda va tsikile ku funda hi ku va tekiwile va ku va ta ta kuma ntirho dropeni se ntirho lowu va tirhaka wona hi wo lowa ku va rhendzelekela se va za va nghenisiwa ka timhangu leti ta ku va va dyondzisiwa swilo leswi kalaka swi nga le ka ntanga ya vona
1: hi swona na kulori mikset hi ndlela leyi hi ta va hi bulile haleno na tatana Jeronimo Nyabets loyi wa xibyana a Saint Social ka mintirho leyi nga karhi i landziwa ndzhaku ka tindhambi ta Janeiro na Marso a ku nyika nhlamulo ku fikela timfanelo ta ntsongwani hambini ku ndhundhuzela a Quinzena da Criança lisiku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava hambini lisiku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika kutani ku ni marito mi nga lava ku elekela ka mabulo lawa hi veke na wona ku bula ni vatswali vatameli va tidyondzo ta vana aka nkarhi wa ndyangu ku patsa na vona vatsongwana
0: kani mambu hina ho khensa ku va hi ve ni mukhandli lowu wa ku va hi ta vula marito lawa ma nga ta yingisiwaka hi vayakitiku a hi lava ku va hi va hi kucetela vatswali leswaku va twisisa leswaku a n'wana i munhu loyi a nga ka xiyenge xa ku kula ka vutomi la yena i makulela ya yena leswi a nga ta ve xiswoho loko i le munhu loyi mkulu swiyelana ni leswi hina hi mitamelisaka xiswona. Hi nga tshuka hi tihembela hi ku a ndyangu lowu leswi swa ndyangu leswi a hina ka ndyangu wa hina ku na n'wana wa ku funda laha ku na n'wana wa ku a tirha matshamelo ya hina hi swo leswi a hi swa matswaliwa hi leswi hi va tamelisaka xiswona vana va hina. Se a hi laveni hi fanela ku va hi hiteka hi ku lava ku tiva leswaku hi wahi maundlela ya khwatsi ya vana ku va va ta kula tani vana lava hi va vonaka va van'wanyana hi va navela, hikusa hina kota vatswari ha va wona vana lava kulaka khwatsi hi va navela, kambe leswaku va va tamelisa ku yini vatswari va voho ku za va kula khwatsi hakanyingi a hi swi tivi. Se a ni lava ku kucetela leswaku hi nga toloveleni mhaka leya ku va vana va hina va nga kuli khwatsi va hantla va nghenaka magwala va tshika ku funda. A hi ti hiteni hi ku lava ku kola vutivi leli ha lona hi nga swi kotaka ku va hi hundza khwatsi vana va hina.
1: E nakona presidente Samora te crianças são flores que nunca murcham.
0: Isso é o
1: mundo colatico. Ave tatana Jerome minha bats wa ação social loko ele kare bulana yana le nuka ankar wanjango e langutela kuvana clore muing set atava pune kile kama bulawa ma fambisiwa ka imbula voli Fernando Mukachwa kasi amara buduya ave lika taminchini vikil taka etavia nungwa yan nangalako. Bye bye.
2: Kusukela ka lonkama Radio Mosambique emissor provincial ya Gaza akukombisa kare wanjango.

0: vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena.
1: Lowu I nongonoko wa Radio Mozambique.
2: Mwikiseti wa ku rhandzeka ku yozela nyamuntlha ka nongoloko wa xihitani xa hina xa nyamuntlha, lana hi lavaka ku bula ni bava wo karhi loyi a nga ta hi byela xihitani xa yena mayelano ni leswi a swi hanyeke ndzhaku ka ku ve a kumanini mavagwi ya malaria. I nga nhlokomhaka ya hina ya nyamuntlha ka nongoloko lowu. Hi ku sungula ya ku yozela hi la ku tiva vito la n'wina.
3: Kha ni mambu inkomu swinene. Ni khensa ku va ku nyikiwa nkhandlo lowu hi ku sangula. Kambe vito la mina hi mina Antonio Muhlanga.
2: Hi swona tatana Antonio Muhlanga. A hi navela ku ve mi hi byela katsongo mange mi vagwa hi malaria.
3: Hi swona mhaka nkoka ngopfu swinene ku vulavula hi malaria, malaria lama chivaka ku yi dzedzedze. Mavagulawa ngopfu swinene ma nga ve ma kota ku va ma hlupha hi ntamu ngopfu swinene. Kambeni ni ku tshemba leswaku hi ndlela ya matshamelo ya ku khatalekeka ka mfumo a mavabyi lawa, na tshemba leswaku ka nkarhi wa sweswi hi vona leswaku a mali ni ntikelo hi ntamu hi kota ku va mfumo wa swi kota ku va wu khinyala hi ntamu ngopfu swinene leswaku a mavabyi lawa ma kota ku va ma hluleka. Se kutani ku vulavula hi mavabyi lawa ma hluphe ngopfu swinene. Mina ha mina hanoche mina Antoni Muhlanga ma hluphe ngopfu swinene andyangwini wa mina. Mavabyi lava a ni teni ku va misa leswaku Deve a nga le mavabyi ntsena.
2: Okay.
3: Swi kona leswi swin'wana swi nga li kona henhla ka mavabyi lawa.
2: Okay.
3: Ndzi lumbetile vanhu vo tala ngopfu swinene vuloyi hinkwaswo ni swi lumbetile hikwalaho ka mavabyi lawa.
2: Okay.
3: Maxi kambe hi ntshimatshima kona u fikile nkarhi lowu ni nga vona leswaku e-e na dya hikola ka vuhlohloteli ka vuhaxi ka swiyencu leswi swi yencaka ku ve a marito kumbe a ntshimatshima ya kona ya vuhlohloteli ya ku kota ku va a mavabyi lawa ma kota ku va ma nga ha li kona hi ndlela ngopfungopfu ya radi. A ni munhu wa ku a ni rhandza ngopfu swinene ku ni yingisela radio. Ntamo a ku ni maprograma lama nga yenciwa mayelano ya ku ve ni ni ma dyondzisa a vanhu leswaku hi xini va nga yencaka va ngangisa ku yini ku ve va ta kota ku va kota ku va fikeleleka ka mavabyi lawa.
2: Maisatana Antonio, hi ku sungula n'wina nkama mi nga swi twa mi swi twanga ku i xirhaminyana mi swi twisa ku yini masungulelo ya kona ku za ku fika laka ku mi za mi pimisa swa ku mi yo loyiwa swi ma hisi ku yini ku za mi fikisa kolani.
3: Kutani a mavabyi lawa a loko ma li karhi ma nghena eka munhu ma sangula ku ve ma va ni swikombiso leswaku wo ma koho hakunene nhlikani wonge hi wolo u nga swi kota njhe ku koketa jesi u li dloka hi ku u kota ku twa xirhami ngopfu swinene hi ntamu swinene u rhurhumela leswaku u timbonya mbali ku ve a mumu wo hisa kutani a swi endla leswaku loko swi le xitano nkarhi wun'wani u nga ha yencekela u twa ku hisa manje nkarhi wun'wani u twa a xirhami. Se a li ndlela leyi nga yi tiva leswaku loko u za swi ma hisa xileswi hi wo mavabyi lama nga kona lawa. Se kutani a hi swi twa leswaku loko va hlaya va ku loko swi ma hisa xileswi ni leswi ni leswi ku lunga hi tshunela emutini wa wudaho hi ntshimatshima leyi ngopfungopfu leyi nga yenca ku va hi kota ku va hi mayelano ya mavabyi lawa hi kota ku hi hluleleka hi kota ku hi tshunela mutini wa wudaho hikuva a ma ni mayencelo ya wona leswaku loko u za u twa xirhami hi ntamu ngopfu swinene u xa ku tlula mpimo tshama u swi tiva swaku na dya se nala se a nghenile wa mavabyi lawa hi leswi swi nga ha sangulisa xiswona.
2: Okay.
3: Mm.
2: Se eka n'wina loko swi endlisi xileswo mi kumele mi endla yini ku ve mi zama ku hambuka ka swona mi simamile mi ya tinyangeni mi ya famba mi swi hlota mi ma hi siku yini?
3: Kutani mavona xintu xa hina hakunene hakunene a hi pfumeli leswaku mavabyi lawa ku ma nga kota ku va ma kota ku va ni hlulele hi ndlela ya xibedhlele hi rhanga hi ku yenca hinkwaswo xa ku sangula lexi hi tsutsumelaka xoho ya xa ku sangula hi endlelaka xona wena tatana hi khaya a matluka ya misinya ya ku hambanahambana hi masweka ka mbita leswaku se u vuya u timbhonya leswi va ngo i bafu hi ximachi sweka xifuta u tshwa u swilo swa ku se u tshwile u badla ya hi leswi hi ntamu ngopfu swinene swi nga phalala hi ku ve swi li kona ka vanhu va vulavula leswaku a loko ma ha leswi a mavabyi lawa ma yantswa wa hanya hi leswi nga tali ngopfu swinene se kutani hambi ka swoleswo leswi a le muchumeko a wu timahela kaya hambiloko u suka u ya nyangeni mina yelo ni zi ni famba nyangeni ndzi yile nyangeni hakunene hikuva se ka leswi swi nga yencisa swona ku ndyangu wa mina hinkwawo wu ve u tlhangana ni mavabyionge hi lawa kambe ni nga kholi leswaku i ta va yi le mavabyi ntsena ni fambile nyangeni maxikambe kokosini ya nyangeni swinwa a ta fika mahaswi swa ku a lavetela misinya yo ri ne na tlhela ku finingeta a nga ta ku nyika a komprimento na dya a nga ta ku nyika kinina se kutani hi ku famba hi nkama wun'wani se a lava swin'wana swimitswamitswana a sweka ku phuzisa se manje hambi ka swosweswo a mavabyi lava hi ntiyiso ya kona a ma nga heleleli hi ntshimantshima koo a swo ngi mo dzukanyana u nge ku yantswanyana maji ma tlhela masinama ma mahlela maji hinkwaswo leswo i nga swi endla leswo hi ku gamula koo loko u nga tshuki u kuma a ntlharhi yo karhi yi ku byela leswaku makwerhu tsutsumela mutini wa wudaho mombomba a ku luziwa vutomi ngopfu swinene hi ndlela yo nge hi leyi se maxikutani ni ku tshemba leswaku ka hinkwato tindlela leti nga famba toho leyi hi nga kuma hlulele hi yona eyaliya ku tshimatshima ku tenge hi famba a mutini wa wudaho leswaku hi ta kuma a ku pfuneka koho hi kona va swi tivaka leswaku u fele va mahisa ku yini va fele ku nyika yini maji a hi ndlela ya ku ve hi fambile ngopfu swinene mazi yo nini kwihi u bohiwa swifungu ku yini u phuzisiwa munyu makwerhu ku tshi no hlaya ku leswi ndlulei ka swona makwerhu maji ku ve na dya a swi nga lavisisi swona leswi ntan'wi a hi ndlela leya malaria kambe hi ngeli mina nochi hinkwavo lava hi ka kunene mexi mun'we ka ndhawu leyi ni nga le ka yona mugangeni leyo a ku hangisiwa xiswoswo hi lowu tshama hi ku lumbetana se kambe no cancer hikuva a ku va nga ni mun'we ni n'wana wa mina a nga tshuka a navela ku ve a tshuka a navela ku pimisa leswaku television yi ta va i le ku tshuka i le ku kumbe ho va loya vana loko va vabya maxikambe hi muganga hi ndhawu ti kona timhaka ti nga humela leswaku vana va tshuka va navela ku ve va fika va khinyavedza vatswele va navelela ku va ba va va tsemelela hikuva kutani mavabyi lavayani ma lumbeta leswaku hi ta va li vatswele leswaku vona ta live va swi yencaka kambe ya nge leswona manje hinkwaswo leswo a swi yenceka hi ndlela ya ku a li ku pfumaleka ka ku ka vutlhari la ku hi pfumala leswaku hi kuma entelelo hi swona swaku hi fele ku va hi tsutsumela ku ya kwihi
2: hi swona tatana Antoni Muhlanga mi vulavulile hi ntilawa leswi swi endlekeke a mi zanga mi hukumele a ku karhateka ka ku munhu a za a luza vutomi hikusa hi vona swaku mi hlwelile ni ku kuma nhlulelo a ku zanga ku humelela munhu wa ku ve a humeleliwa hi leswo phakatini ka ndyangu hikwalaho ka malaria
3: kutani ni ku khensa ngopfu swinene ngopfu hikuva a mhaka leyo yi humelelile ka tinxaka tin'wani hikuva lava va hlwelile ku hantla va kuma entelelo ya swoho kambe mina ni nga hantla ni kuma entelelo ya swona na ni hantle ni kuma vutlhari wa ku ni hantla ni tsutsumela a mutini wa wudaho vhela hakunene a mavabyi lawayani a ya ra normal u fika mindyangwini wo karhi u kuma swaku mune ntlhanu wa mbirhi vo etlela ka masangu era normal ntawu leswiyani
2: kambe lana a mi nge se va ni wutlhari u tiva swaku yiswini swi faneleka ku endla
3: ni wutlhari un'wana loyi a nga ha tshunela a fika lahayani hambiloko ni na kavela ku vatapfuxela a nga swi koti ku nyika vutlhari lawu gwa leswaku ni ta tsutsumela mutini wa mudhawa a loko yepa nala lava ni mudlilameti lava ni swi te yini mi ba xifuta kambirhi ka nharhu se kutani ni nga cuka loko se li ntsongwana wa ntsongo mexi wa wantlhanu kumbe munhu wa malembe njhe a ta swi gwenta mexi mo ku va a kota ku
4: swifuta
3: mexi ma kunene a ni ta hi laha ni nga vona swaku nada hakunene swa ringana ku ve mexi mi tsutsumela mutini wa mudhawa kutani ha ku zanga ku veni ku luza vutomi le njongweni ka mina manji hi matshamelo lawo ku ve ni tindhawu leti vhelaka kunene va nga za va luzekeliwa hi ku pfumala ntelelo ya swo va nga koti ku tshinela mutini wa mudhawa
2: hi swona hi ku vula ka n'wina tatana Antoni Muhlanga a hi navela ku tiva swa ku mi vulavula hi ku mi kumi nhlulelo hi nga hi byelani lana swa ku ka siku nhlulelo leyi hi ya kona mi vulavulele ku ya tinyangeni mi vulavule ku yini kambe leswi hi nga ku angeli nhlulelo kasi nhlulelo leyi mi kumeke hi vi hi ya kona ku ve mi za mi lwisana ni mavabyi lawa ya malari
3: khani mambo ngopfu swinene a nhlulelo leyi yi kona ni namuntlha loyi a nga wu kuma vutlhari leyi a ha li tirhisani namuntlha ni ku khensa ngopfu swinene ka hinkwawo lava va nga ve va kuma formation vudyondzi ka mayelano ya kombati ya malaria hikuva va hi pfune ngopfu swinene va kotile va rhumele tintlhari to karhi ti famba hi miganga yo karhi ti famba lumwani loko nkarhi lowu hi hlanganaka hi marhuni yawo va swi kota ku va nyika minkarhi va ku va tlhamusela leswaku a malaria ma vangiwa hi yini mfele ku mahayini pura ku malaria lowu ma ta kala ku va mahela kutani hi kolano ku nga veni ni ku phalala a wu tivi ngopfu swinene ka vanhu va likha ngopfu swinene va va li landza a swi vevukanga masangulweni wa koma xikambe hi ku famba ka nkarhi hikuva loko ni fika mina munhu a fika kaka mina Ntoni ku fika kumbe hi story a ta fika a kumaka swa kaka mina ku basile na tsema gwanye a ndzi tshiki mabodlela a leswi swa makhokho loko u rhara makhokho leswiyani u nga ha swi cukumeteli lumiyani hikuva loko u swi cukumeta loko ku na mpfula leswiya swi tshama mati ntawu swi vanga tisuna phela i swilo leswaku va hi nyiki tlhari ngopfungopfu swinene loko ni namuntlha ni leswi a ni le khohlwi ni kota ku dyondzisa ni vana va mina ka la ku pendzuka se kutani va hi dyondzisa ku la nga hi tshama hi basile ku basisa lomu nkintarweni a byanyile le hi tshama hi ku ni tsema hikuva hi lomu ku tumbelaka kona tisuna nakona kambe hi tlhela hi rhandza ku ve hi hlamba mavoko hi nge se na gaxo karhi hi antwisa matshamelo ya hina ya makasadibanyo nka swikoti hi swi yaka hi laha ku lakaka ha kona kutani hi nga rhandzi ku tshika a vana va encekana loko se va mahosi leswaku tinhongani letiyani ti xhoza hi to ti tlhelaka ti va ti ta xhoza ka swakuga swa hina hi fanele ku va mutsongwana loko a kota ku huma hi milandza hi ya hi ya mutendere hi la ku lakaka ha kona ntawu swileleto leswi swi yencile leswaku mina ni swi twa kutani kambe vo a va tshikanga swileleto leswi ntsena kuni leswi va nga swi yenca va kota va kotile ku va hina hi vhekeleleka va swi kotile ku va va hi phaka maredi
4: okay
3: kambe a maredi hi ndlela ya maredi ni voni nchumu xa xikolo ngopfu swinene swa ku ya impela ka kunene a munhu a nga le ku dyondzisiwa siku la lin'we ku lava ku ya hi siku lin'wana la dyondzisiwa hi kama hi nga phakiwa maredi ku humelelile a va makwerhu vo karhi va ku a maredi hi nga ta swi kota ku etlela ka maredi hikuva hi to tshama hi etlela hi nge ho va jele
2: va leswi ni xikhuma
3: makwerhu
4: okay
3: va ku se mbirifira ku we mi giwa tisuna ke i vhexi ya ku mi kombetela madzimatsitsila mata hi kolaka ku mi giwa tisuna tisuna leti tin'wani ti tshama lo mutwini ka hina se va ku nada hina nge swi koti ku etlela se nkarhi lowu mina ndzi yo sekeleka ndzi vula ni kwa makwerhu swa yantswa ni tshama nge no va jele maxikambe ndyangu wa mina hinkwawo kumeka na wu vhikelelekile ngopfungopfu la ka vatsongwana vo etlela wena wa mukulu wu nga ha tiphuhuna maxi vatsongwana va etlela va etlelile tisuna to podi timluma hi laha ku tilakaka ha kona se kutani hi tekile ma ready na hi nga teka wona hakunene I ma hi pfuna namuntlha ni swiloko futhi va nga ha humelele va hi nyika a hi ti tikhwatsi na mina ni swa ana ha swi koti ku etlela ni nga le ka ready ana ha swi koti hambi no va ka njhani hambi swino ka nga le ku ana ha swi koti I ready hi melori ku tlula leswi swa ku hi chiva chetelaka ngwa ma bygone ku hisa hisa swo karhi ready hi melori hi ta mongo swinene eso ku munhu a ti zama nyana nkarhi nyana o tsonga ta ha tolovela iku na so nge le tisuna swinyingi swilo swi humelelaka swa ku swi nga ku wela loko etlelini manje ready liya ya swi kota ku va swi khoma
2: eswona loko mi le xibedhlela va yi va minyika ntsatsiwa ku ve mi etlela ndzeni ka ready ndzhaku ka leswo swi endlekeke ka mitsatsi leyi va mi nyikeke mi swi kotile ku yi landzela ku lavekaka kona
3: ngopfu swinene loko ya xibedhlani va hi nyika ni mapalestra ya ku hi fele ku va hina ma-redi lawa hi ma tirhisisa ku yini ma hlantswisa ku yini kutani va hi nyika mitsatsilo loko swileto hinkwaswo hi fele ku va hi swi landza va tlhela va hi vutisa leswaku loko hi nga swi twisisanga khadzi hi veka a xivutiso kutani kolano ku yenceka leswaku a loko va ku u tshuka u twa swa xihantla xirhami ngopfu swinene xa ku tlula mpimo u fele ku tsutsumela amutini wa wudawu u nge se maha nchumu u nge se na kumbe ku navela ku phuzisa nchumu kumbe n'wana munhu wa mukulu u fele ku mi teka u ya xipiritani ni nchumu xa ku sangula leswi u nga mi nyikaka xoho hi ku sangula ngo mi nyika wo mati kumbe mati ya mpunga kumbe mati ya khokho manje na u tsutsumela mutini wa wudawu
2: okay
3: hi leswi xitatsilo va nga hi nyika wona xipiritani
2: manje mi swi koti ku swi landzela ku lavekaka kona
3: mina yelwe xifanisi mina yelwe mina ndzi lwile ndzi hlulile mina ndlela leyo hikuva ndzi twa ni landza swileleto leswo ni swi landzile ni namuntlha ni leswi ni namuntlha ni swikhoswi na swi vona swa ku swa ni pfuna na swi landza swileleto leswo futhi loko u fika kaka mina ayayayaya futhi a na lavi ni siku na leyi ku tshama ni gwanyela likulu ni tshama hi ku li tsema ni tshama hi ku basile ku na swi vona swa ku ka kunene hi leswi swi ni mahaka ku va ni kuma ku ni hanya evuton'wini lowulalinene ni vana va mina
2: okay iswona hi le ka mabulo na tatana Antoni Muhlanga loyi a hi nyikaka xitani xa yena matshan'wini ya loko a va a kumelile ni mavabyi ya dzedzedze nga malaria leswi swi fambiseke swona ku za ya kuma nhlulelo lowu a hi navela ku ve hi teketanya na vunanga ku ve hi ta phuzanya na mati hi ta tlhela hi vuya hi ta kuma antsatsiyo na tatana Antoni Muhlanga

0: isona tatana Anthony Mhlanga o hidzelile xitani xa wena matsongo lanini leswi u swi hanyeke kava loko u kumanini mavabyi ya dzedzedzi nga malaria hi wihi ntsatsilo u nga nyikelaka aka vahanyitiko vayingiseti hinkwavo lava ku yingisaka matshan'wini ya leswi we u hanyeke swona ni nhlulelo lowu kumeke ni leswi u swi navela ku va nyika swa nga ntsatsiko ku ve va swi landza matshan'wini ya ku ve va nga weli ka mavabyi lawa ya malaria
1: inkomo ngopfu swinene ku nyikiwa amukhantu lowu ni navela ku va ntsatsi ya varikwerhu kutani vamakwerhu malaria ma dlaya ngopfu swinene malaria mavabyi lawa ya dzedzedze lawa mavabyi lawa ma yinciwaka hi ku pfumala a wu basisi emindyangwini ya hina ni ku kala hi nga landzi swileleto swa vaongori lava hi nga vona va nga dyondzisiwa va nga nyikiwa vutlhari leswaku hi nga ve hi hanyisa ku yini ku va hi ta kota ku va hi hlula a xikankanka lexi xa malaria kutani a ntsatsi wa mina wukulu i ku va vamakwerhu a loko va ku a rhambiwa a ndhawu yo karhi a ku ve hi ta kota ku yingiseta amarito yo karhi mayelani ni mavabyi yo karhi kumbe a lava nga va organ de communication va tolovela ku va loko ku li ni mavabyi lawa va nga ma tsumbula leswaku ma tshunelela mali kona va rhandza ku va va rhendzelekela va tivisa miganga leswaku siku lo karhi ku ta va ni mavhasina ku ta va ni swo karhi hi nga swi yingiseteni tanihi nge leswaku lavayani kumbe vo maha mali vo tirha va lava mali marito lavaya n'wi chumayela loku ya va ku twaka hayi pfuleni tindleve hi yingiseta hikuva swa yenca i li ku n'wani nkarhi i li ku tsatsiya ku tsatsiya a xitshungu leswaku hi fele ku va hi hanyisa ku yini hi fele ku va hi tshunela a mutini wa wudahu hi ta kuma kumbe tinyezani to karhi hi mavabyi yo karhi hambi nge leyo malaria maxii mavabyi yo hambanahambana ntawu hi tolovela ku va hi yingiseta nakona kambe a radio radio yi ni mintsatsi yi ngopfu swinene ngopfu hi mayelani ngopfungopfu ni swo swa mavabyi leswi kutani max ni ta siya ngopfungopfu a rito leli ni ku a malaria ma sukela kwalaka ka wena hi ku wena u sukela la mutini u ni basisi u dyondzisa vana va wena ku va fele ku va va basisa va hanya va nga cukumeti nchaka hi laha va cukumeta hi matlhelo yo hambanahambana emuntini va nga yi cukumeti ndhawu leyi lakaka ha kona hi kela xikhele leswaku hi sa nchaka ala mindyangwini ntawu hi leswi swi yima helaka ku va swi vitana a tisuna swiharihari swo hambanahambana leswi swi nga hi tiselaka a mavabyi lawa kutani na tsatsiya leswaku wena bava wena mamani laha ndyangwini u lava ndhawu hambiloko u nga koti ku va a nchaka le u yi teka u yi yisa yi ta tekiwa hi lava va tekaka kumbe uhanywa dropa va ta tekiwa hi municipal wo endla xikhele kwala mindyangwini u kela xikhele u pfurata hamba u cukumeta ko nchaka leya leswaku a tisuna ti nga koti ku va tiphalala u tsema gwangi u nga tshiki vana va rhandza ku tlanga hi swikotela lankama lava tlangaka loko va ni pasiensa leswaku vananga mi tlangile kambe ku tlanga ka n'wina swi swa n'wina swi tekeni mi swi veka la loko mi gamile ma hikuva vatsongwana va rhwala hinkwaswo lomu handle va swi wisa laha mindyangwini kutani leswi ni vulavula endlelaku hi ndlela ya wu basisi i ku sangula nchumu xa ku sangula swi sangula laha mutini a wu basisi malaria ku kambatela malaria swi sangulaka laha ndyangwini ku kota ku suka u ya ntirhweni wa wena nakonaku u ya kota ku va u dyondzisa van'wana wa makwerhu kumbe xikolweni n'wana a ta suka hi laha ndyangwini a xikolweni a swi tiva wu basisi hi ku loko a nga swi tivi laha kambe laha a ndyangwini a loko a ya fika xikolweni a teacher wo karhi a ku a hi mani ni mpeza a hi susani maphepha a ta yala n'wana ku hambi hi laha kaya wa mu dyondzisi se kutani swi nga ha yenca wena laha u ni lo basisi maxikambe u nga dyondzisi vatsongwana kutani va ta vuya na vomalari hi seni ya va nga yaka kona se va ma vuyisa laha ndyangwini. Ntangu kusukela kwala kaya vatsongwana wena bava mamani u dyondzisa ku kota xikolweni mu yaka kona a wu basisileli kona hi leswi swi nga ta yi hetiselaka muvabyi leyi. Ntangu kutani mina wena ha vitaniwa leswaku hinkwenu a hi hangeni wu basisi hikuva hi ta hlula a mavabyi lawa dzedzedze.
0: Hi swona hi ve mabulo hi nga ve na vona na tatana Antoni Muhlanga kusukela lana ndyongweni lana hi nyikeke a mfambo wa yena a xihitani xa yena lexi a xi hanyeke ka va loko a va kumanile ni mavabyi ya dzedzedze nga malaria. A hi byele leswaku swi mu kumekile swi mu karhatela ngopfu swinene hikwalaho ka ku a rhangile ku pimisa swa ku nga va a vuloyi lana ka laveteleke swilo swa hava kambe nhlulelo a yi le xipiritani ka va loko a yi le xipiritani a dyondzisiwile hi ku tala ka swona swa ku a fanele ku ve a endla yini a yetlela ndzeni ka muchikitelo ni ku ve a landza ta wu basisi ku ve tisuna ti nga tshami lomu tithangwini noko loko xihitani xa mina lexi xi nga cincaka vuhanyi kumbexana vuhanyi bya muyingiseti xigamakola na hi vula leswaku hi ta vuya ka masiku lama taka loko lwa ni ta ma hlayisa yamukela ku losela ka Nicola Mukhavele loyi a kombiseke nokoloko.
2: Vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena.
3: Lowu i nongonoko wa Radio Mozambique.
4: Na viragem na 49 minutos, me senti ainda ali e com uma magamo cancaru o vashi o agusangul elrim lai xangana e muntla o naru 27 kamayo kalembe la 2026 lani e 5:45 e teke no matimo ya siku se zoro sungule jornal da manhã e 8 horas na 9 horas na 10 minutos e come 8 horas na 10 minutos ni 9 horas na 10 minutos tin mahungu il remela changana zokalo ko fshete mahungu e 9 horas ka antena nacional nekunavo e come a minongloko minha história ni nongloko wa nkarhi wa ndyangu pangletiwe a Francis Msimbini vilantlenkuwa ntirho ya cancer covering sit alikarhi alongoloka ni mitirho haxi ya Radio Mozambique emisori provincial kagaza yani mahlweni u va na hina.

0: swikumanga swoleswo hikwalani ka mpfundyangu, hikwalani ka ku hi kuma mbewu ndya kota ku tlhela hi byala hikwalani ka ku a hi cheliwile
1: swinene.
2: Nyamuntlha mi amukele timbewu ku pfuniwa hi mfumo, mi titwa njhani?
1: Mi titwa hi tsaka.
2: Mi ta mi pfuna hi
1: ti ta hi pfuna ku hi ta rima hi kuma swakudya.
2: Masiku ka tin'hweti leto gamesa a bindzu la n'wina la vurimi li fambe njhani?
1: Fambe kahle mara ri fambangi kahle hikuva a mbewu yi fambe na mali.
2: Se leswi nyamuntlha mfumo u mi tiseleke a timbewu lomu ni ku tshemba leswaku na ni ta tlhela mi swi kota ku va mi sungulisa ku bindzu.
1: Hi ta pfa hi sungulisa ku rima kona ekhense
3: Matswi a vadimi aniad street ya xikwalakwala ku phemba ka provinsia ya Gaza misana ka kuwa va tiya mukete mbewu hambi ni Simon Simahosa kuwa ve seketelwa nguta udimi ka nguva a ya hikuka yona. Hi jama solving set ni ndima yathu ya mahungu koni ya xikwalakwala kambe kaditambuda nyamuna wa ku khangudwe mti wo daye hambi ni ku kuseta hinga mbomba ngu mti woda ya kawona hambini kushaisa nyama mbomba ngu matadoro matadoro wakasi ania Eduardo Monjani kaukalo awa mti wonga vekwa kawona kasi kutumisilwe male ya kupinda 6 milioni wati medical male ihumako ka ditikuda Rwanda. Mtangilo wa provinsia ya Gaza Margarida Mapanzen Shong iku ene anga kangula mti uwa wadaye kawona sihari sifuyu hambini kushaisa kawona nyama nguwa anga kombisa kuzaka esumela etembisa kambe titaku kuna uyadi bindu dinene mailanu nita ushavisi wa nyama konia distritu ya Xikwalakwala.
4: Kunyikela ka indlo leyi nyamuntlha iyengetela antsengo wa makaza di matansa ni matadoro leswi hlayaku leswaku ku bindzula ka hina ka nyama a hi tlhelo la provinsi la ka Gaza swi ta ya mahlweni ku va swi yantswa. Kambe hi rhandza ku hlaya swaku hikuva provinsi ya di Gaza a lilona li nga na antsengo wukulu wa wu fuyila tihomu a wu nivel du payisi hi vona leswaku a swi tiyindlu leti ta ha letitsongo hi fanela ku va lava va nga na matimba ku va va engetela ku va hi va na tona e uma opportunidade ku va va ta investira a provinsia la hina la ka Gaza. Kambe hi rhandza ku hlaya leswaku mikarhi yinyingi a hi kumeka va zona north va nga koti ku va va dya tihomu va peta kumbe xitimeleni ku va li famba ya ka mapotso hi ku pfumala ka tiyindlu leti ti pfunetelaka ku va a nyama leyi yi famba ni a yi processariwile hi matshamele lamanene. Na hi la ku hlaya swaku mercado likulu la hina la nyama ya tihomu li le Cidade ni provinsia ya ka Maputo. Kambe mikarhi yinyingi tihomu ta hina ti famba na tihanya se hi kolaka ku konta hi ikonomi ya hina provinsia ti kontiwa loko ti dlayiwile se hlaku swaku loko hi engetela tiyindlu leti ni yo producer ya hina hi tlhelo ka nyama provinsia la ka Gaza li ta engetela.
3: Matswi a mthangelo wa provinsia ya Gaza kamukama a kungati khangulwa matadoro iku mti wo daye kawona sifuyu hambini kushayisa nyama ania distritu ya Xikwalakwala kaditambuda nyamnova kasinguli dawa da vafuyi vakombisile kutsaka hava kuni kuthemba ati itaku mti ulaya unaguleta dibindu data ufuyi wawe.
5: Matadoro ya kongolo nyamuntlha a hi pfuna hi ku a tihomu ta hina hi xavisa matadoro hi a homu ti xavisa hi yoxe makili la yi nga na wona se manji munhu ku xavisela munhu hi yo nyima a ta fika bala mali yi lavaka manji homu matadoro yi ta xavisa hi mapezu hi makili la yi nga na wona.
3: Matswi a mweyo wa vafuyi distritu ya Xikwalakwala ania kona mwa provinsia ya Gaza kaditambula nyamuna wa vakamukama a ku nga ti khangulwa matadoro kasi ku mti wo daya kawona sifuyu hambini kushayisa nyama. Vengiseti mukama hi malaka hitika 15:12 inaramba mtumisani kuloti Rostino Mbotela kawa mukama eta ni mahungu aya maombaombako ngu ndi ma yata gondo ha mtengo wa ukari wa vanana vakunga chigonda ndangele ngane ania distritu ya Chimbuzu.
6: Mchano magumi wa silamu mchano ni muni si lumba ku vanana vava vatakuna va chigonde la kasona na idi kupinda di kulu ni mchano madzana ndi zana di ngwedo distritu ya Chimbuzu nguwa vataku na vadinkangalani. Nomboro yiwa ikomba ku yehla loko ku ci woniswa ni dilabiriwa dinga pinda ku nga va ku fananisa ka kona na idika ku va dilabiri nga pinda chipimu cha

0: Utshintshile makosi khonkulo kuna tshitpatana mtumia radio Mozambique 15 horas ne 20 minutos kuramba mukusethu kuinkisamulukuloko minya historia
1: umboni ne matimu yade hanye dangu unga chicha utomi wawe
2: auwa inongonoko wa radio Mozambique Engsetu wa Rajim Sambiki nsolo provincia ya Gaza ya losani kukoyeza la kambu muya hita kune umani mlongolo kwa minya historia mlongolo kwa kudibinda Rajim Sambiki hawa hita kuhichi kongo makuwa hebulisana nivaha hangi chiku maila nintindi matu hambana hambana tia titaku utichuwa humelela tima hakuwa vachicha mapimiselo nukuwa vachukwa tisa utumi wawo nukuwa haka mabulewa iskota kwa hichicha utumi wamu hangi chiku
0: kambe awu mlungu nokunyansi tana ukukela awa makala wani wa mabakasi ngumganga wa akor shlinkomat to district ya shibut kumba provincia gas bale nkuva ngirimarikana hi chibula nkwa wa kamalwati a dzedzedzi mabula wa mhino va na hi chitanawo uti wa kongora mukiseti ta kwa inave mabulu nkupatela tidimi ko sa shibut chichope ka chitolobelo kuba bulangu chona kambe chichangana nikona mbrebo watu nguwa anabela kuba abulani mukiseti awomba ati ikuchi hitani chakwe kala kona dungwa pengu malwati adzedzedze
2: litsuri botela hina wa yetsingeta kwa hebulisana ni tati wa hemulo sako hi chikombela ditina yalo sababa avito
3: mina lokubani vitana vale boa ventura esteva un hlatshwayo
0: enaka boa ventura hlatshwayo unga jelana na uve ukhomiwa hi mabadzi ya dzedzedze swi maisele ku yini
3: ama vagu ya dzedzedze matsuka mama hashi yene yene ngopfungopfu so swi kungani ku tlhuma tisuna ti tlanga tlanga hi hina so ke loko hi makuma hi tolovela kuva hi gwelana leswaku a hi matsutsumeleni kuva hi matendera
2: kambe hi navela ku tiva ka n'wina bava a nkama mi nga makuma mavabyi lama swi ma hi siku yini hi nswini mi nga va mi swi phazama ku za mavabyi lama mi nghenela mi titwi njhani
3: swi ve kona ku va ku ve ni phazamo kupfuruke a nkama wolo wa ku va ku ni timpfula ni tindhambi ta kuma haleswi a hi nga kumi ku va hi ni xa ku hi tivhikela laha ku kumaka munhu kumbe khwatini kumbe henhla ka nsinya kumbe kwihi o etlela tshama se tisuna ti hi provetara kolaho hi za hi kumana ni mavakwe
0: na wena u yo etlela ka ndhawu
3: a swi kotekanga ni etlelanga le purukini handle ni tsutsuma loko ni vone mati ya ni machava ni tsutsume ngopfu ni dumba tihomu ta mina ni ya dropile na tumbela
0: kambe a mavabyi lawa ma wu khome nkarhi lowu wa ndhambi
3: ya nkarhi lowu wa ndhambi nkama ma nga khomiwa ngopfu hi wona hi mavagu lawa hikuva vanhu a va etlela de qualquer manera va nga na swa ku tivhikela
0: kambe wena loko ma ku fikelelo endleleni
3: mina loko ni twa swa ku a muzimbo wa mina wo sangula ku chela xirhami ni sangula ku vandla ku timbhonyela mubhanu ni nga tivi swaku hileswaku yini no tsutsumela emutini wa wudhawu leswaku ni ya fika ni tibala loko va ni civuka va kuma leswaku malaria ni nga na ma guma va ni nyika mirhi ni landza leswi va nga ni nyika swona ni vuya ni pona ka swoho swoleswo
2: u tekelele ku va u hanya hi khambela ku sangula u nga phuza mimirhi kumbe swi lave ku tlhela u phindzela wa teka yin'wana mimirhi
3: ni hanyile ka nkama wolowo puruke ni landzile leswi va nga ni gwela swona ni zanga na ha phindhela ni akateka yin'wana
2: kambe u vulavule hileswaku i ve ku phazama ka ku va mi nga tsutsumela ku baleka mati tisuna mi nga va mi tivhikele ka tona a ku ka mi nga tivhikeli hikuva michikito leyi nga taleliwi hi mati kumbe leswaku epa ala hi le kulweni a ku na ku va hi nga landza ndlela leyi ya ku tivhikela
3: hileswaku a loko se u tsutsumile a ha ha kotanga ku va lweyi a nga khoma lexi a nga khoma lexi ya ku leswi ma nga tisa swo mati lawa laha ni kotaka ku laha ni nga ku vona a xa ku teka xa le kaya ndyangwini ka we kumbe le ndlwini kumbe laha handle a wu nga ha xi kumeli ku teka se ha yi swi kotanga ku va hi landzisela ku teka michikitelo paratazi ya pfumbhonyana ni vatsongwani le ka ku va hi ya etlela kona
2: kambe titlharita ta wudhawu hi titile ti vulavulelana ni vamakwerhu va vulavule leswaku handle ku va hi tirhisa michikitelo ku ni swi hisahisa leswi hi nga va hi tlhavika ku va hi dzukisa ni ku va hi balekisa tisuna a ka nkarhi lowa ndhambi a swi nga li kona leswi kumbe mapimo ma nga ka ma nga lekwa kuva ni nga hisaxa ku karhi kuva ni tivhikela ka mavabyi lawa
3: a swi nga li kona puruke leswi hisahisiwaka hi swi hisa para swi hi vhikela tisuna i leswi swa maquva ya tihomu loko hi hisa maquva ya tihomu mathunqa a tisuna ta chava ku va ti tshunela lama nga tshama kona se nkasi nkama lowa wa mati hinkwako lomu ku nga ni swibala a ku talile hi mati a ku nga na ku hi nga kuma ku nusa a quva hi ya ti tshivelela para hi pona ka swona
2: ndzhaku ka loko mi vuya mi kuma mavabyi lawa i nxini lexi mi nga va mi dyondza i nxini lexi mi ta ku mi xi landza ka lowu nkarhi mayelana ni swikarhati leswi mi nga thangana swona swa mavabyi lawa dzedzedze
3: a loko hi ta va hi vone swaku swa hi karhatela loko amfumo mota va tata hi pfuxela ku fanisa swin'wina va radi munga tata hi pfuxela na xibedhlele a ho teka marito hi veka loko se hi veka va swi kotile ku va va hi pfuna va hi nyikanyika swaku hi ta ti vhikela hi swona
2: aka lowu nkarhi mi dyondzile leswaku mavabyi ka kunene ma kona loko a n'wa kuma nga hlulela ku titharata ta wudawu ti kumeka ti li kusuhi kumbe swi kota ku va u kongoma hi xihandla xibedhlele a wu tomi la wena le le mhangweni i swini mi nga va mi dyondza swona ka lowu nkarhi mi ta kume xilandza ku va mi ti vhikela
3: a swoswi hi bambana ni ku ngopfungopfu a leaderi wa hina ni vatirhisani va yena va hlohletela ku va ku hambiwa xitshungu leswaku hi nga tlangeni hi mavaku hikuva mavaku ya ku tlangiwa hi wona ku lavekaka hi ka kunene hi ti vhikela hi ka kunene hi landza leswi a va wunguli va hi gwelaka swona paretazepona ka vutomi la hina swa landziseliwa hi kunene kunene
2: kambe hi vonile leswaku a lomu mati mahali kona hi londzelaka se ku va hi swisa hi tshava swidiwani va kona lava tshavaka swidiwani leswi na va tirhisa minchikitelo yo leyi mfumo wu ti hi ta ku va wu xava hi nyika ku va hi ti vhikela mavabyi leyi n'wina lomu mugangeni ka n'wina swi endlisa ku yini ya tirhisiwa michikelo ya ku vhikela tisuna kumbe yi tirhisiwaka ku va yi tshava swidiwani
3: a lomu leaderi communitary wa ka makhalawani a bohe nawu leswaku loko no kuma munhu na ni mchikitele kumbe a varhangeli va yena nga va secretary wa mabari va kuma vanhu na vani mchikitele va khoma hi yona tisuna a vanhu volavo a va khomiwi leswaku va ta tsatsiwa ka leader communitary swa tsimbisiwa lomu ka makhalawana swa tsimbisiwa
2: a loko mi vonelela ka letele na ku ni mhaka ya ku tirhisa mchikitele ka vonega ka siku pumbeka ka tinhlayo ta vanhu lava nga ni mapimiselo ya ku teka mchikitele va biha swi hi vona swibala va tsheva hi vona swidiwani kumbe ku tirhisa mintirho yin'wana handle ka ku va ku yi tirhisiwa ku va hi ti vhikela a mavabyi ya dzedzedze
3: a loko swi cuvukiwa hi ka kunenenene hi ka kunenenene swa voneka leswaku nada a mavabyi ma pumbeka a swa ha fani ni leswiya ma pumbeka hi loko swi hi ta ku hi ta ta tsatsiwa swona ku fana ni swi mu yengetaka ku va mu hi tsatsiya leswi mu nga fika leswi hi ta tlhana hi yengeta ku va hi tsatsiya leswaku hi pona ka mavabyi lawa ma nga kona a swa ha fani mina swa ha fani
2: hi swona a ka lava yingisaka mabulo ya hina ka lowu nkarhi mariti munhu ma lava ku va masiyela kumbe ni tsatsiwa mina lava ku va siyela ku va va ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze ngopfungopfu
3: a lava hi fanele ku va ni va khomiweke hi mavabyi lawa hi fanele ku hi veka ntsatsiyo ka vona hileswaku hi lava ku va va twisisa leswi swi nga xihlawulomani xo karhi lexi vulavuliwaka hi vuhosi leswaku a hi ti vhikeleni lomu hi nga kona hi nghena hansi ka michikitelo laha hi nga tshama kona hi dibadiba leswiaswi ku fana ni leswi swi a qhiveli nga mali swi ho pfumala swaku ka ku tama hi ka yini laha a tisuna ti huma kolomu ka kutani ka ku mali swi se timpfula hi tindhambi ti nga celetela timali ku tala ka tindhambi lomu ka madi ya hina ti celetelile timali swoswi manje ke ku hambiwa ntirho wa ku leader mobilizera vanhu leswaku a ku hambiwi ntirho wa ku celiwa ku cheleteliwa misava ku cheleteliwa misava ku cheleteliwa magwani leswaku ku pfaliwa a swigodi leswaku fana leswi va nga ku tisiwa ku tlhela futhi hi yengeta ku va hi hisa hikuva se male gqikeni ma kona se a hi hisa matikuva se laha hi nga tshama kona hi tlangaka kona kumbe wo buma kumbe wo yini hi ta thunqisiwa par hi kuma ku hi nga pona ka tlama vaka
2: hi swona bava hi khensile ku va ma nga swi kota ku va mi hi nyika swifuva hi dyondzisana mayelano ni mhaka leyi hambi ku tiva leswi nga va swi ku humelela ku va swi bandleve van'wani va makwerhu hikuva va ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze
0: kambe wa mnungano kuwa hi nga titina wu ku kela kheno kama khalawani wa bava ka singiwa ku ri xiti inkomat kheno xibutu marika kona hi ti kona wa hi nga va hi pfatiwa yi nga ve xitani mayelano ni ku dumela ka maliwa tiawa malatiawa ma nga ve ma dumela ngutungutuka mpimoyiwa ya tindhambini
2: mulongoloko wa nyhansi vubindzuri tshumela komisengo mira na mabondani roswini botela
1: vumboni ni matimu ya lehanyidangu u nga cinca vutomi wa wena
2: a huwa i nongonoko wa radio Mosambiki
0: kutite kwa radio Mosambiki ve kuninga mnukoloko minya historia mailanu kuva kempela mihi ku dzimisaka tita kuna chichi kumelela mailanu ni chitani kumbe tiwa tinga vaka ti humelela n'wanana wa letiku wo kari nyas wo mnukoloko u tile ku kala kuni wa xibut hi ya masoni na hi chichi wa mixit kuva hi kuninga dzumbelo ya yinene hi kuninga mitsikari ya yinene nambe ku va kempela hi manakani kona na hi chiku tisela mabulu ya chindoni kambe ke khumbula loko cina dzisasiyo ra xina va mahungungu international hi ra wuya kambe na u mahungungu chichopita kuninga mnongonoko wa uku misakano ya vapya ni ntumbuluko ku va kemungset hi maneka na hi chiku tsibisa
4: hambi kuva mihi kuninga mapulu ku hambana bana ka ona wotire kwa Radio Mozambique e kuraba kasika yambe mu mailano kuva u maneka na uchina mana uchenje wakuta ku kubota pangala tawe umwe yo kwebelela shushtino baka kasimpe lampela la kwamba tutakuwa wa uchenje u maneka nikona na uchiku pangalata uchilu bakilu we singa shushtino baka kosa u baka li ha munga mahe tuto Seni gundi sili, gundi sili mpena kusawa uwa uchenju takuka Ditwida mgonya ni mpia uwa takuna chiti ningati tila katitil nako ni uchenje Kizi yora 31 minutes au humba kumtumunika wena kumwa kukuma mtini kukuma kwa timtini kemi Unga chale kubwa utimbila uchi yama nyema, uyama yama mua mabarakani Katila veke tukula kwa kempelo hoka mtini wadana batu wanta kwa mpela tatea wili mamea wili

0: jeju ruba ko almir wasa ci tata nuptum ya rajim sabikin ko na yanda tukwa hita bula ko mun ko kuma sakano ba fiya ni ntumbunuko wise loko o dika trend mai wa ya wen pele tsiku doka ta o tfitin jaru o ti dede mera ku tuma saku jane
1: le tsiku doka da ya hehuka dia hehuka ku de mena de mela maji ngutsi mbila kam kama kwati fatu hale ya kanda ndi ya ukada ya mbili tiko wana nga tipaza madola itiko nuhuma na chansi mwani ndine mbele la so mashu kudedemela niyaza ndedemete
0: se tume silu kuchane
1: kanda ndi ya ukada
0: kubela nika wana studio kuti mahisiru tito wa utifana uditani kote wa mwana kumbe uto tekela kutimbila kota kutita na uchia mbele la chechenu utipite nga angu tuta tumweta
1: hambani ngoto chechen ni studio kwa hambani machichinga ntsanisa inku ngutito jevi makalima ingana wa mina ukhela wananani ntintini kakwe ichibula nyana cho ukatla ku gravara ke ni china tinavela to nga gravara mina gravara chane sanje ha nga thavichilo podi balati ma ati utla va ku embelela ngutona inku ku embelela ngu kontar la timakati timaheka ko o kumbe tingo mahekela ku vatu ngu va sima hiti ya timakati mwana jati ziti ni heukela ngonzela yano
0: Tidako, ive chukuku ya katera hawa kukuni ndo nwa wena?
1: Ive chukuku tati nene.
0: Kambi katitila na kuhuni uchange kutaho kakaye mbimu duketiru kuna bindula dihaba mdokara?
1: Projeti kukuwa nangu hiyo bindula dihepi kufu hini oito ama muzika. Kawa wanani kunu teka ya wa matakila kungutu ni maha dihepi para kunakata kuchanjwa mina uhoka kuli.
0: Do di labide kuka dona kumbi didi mwana?
1: Ngu fevereli wa di labide ta kutia kinsi.
0: Titako una hiwisa la kawo mnuguro kuko misa kani wa pia ni tumbu nuku?
1: Ngu hana katata kuko wana tinga mima heka tuho nisi zivi kuhuya nililunga setida kwa ati.
0: Kambi mailano ni vava keva ingisa kuchanjwa we na waku ngola hancha?
1: Manu ngola kwa ati kuku uchisa ufantu wo wakudziva titinga tala mu kavatu vakudziva kumutito into chiza kudziva ani resey kumbe ani kukanakana ngoti nokuengesela uchange wa wena machi into chiza kudziva umana jengisela mamuzika wena kumbe uchange wa wena komba to kwauninga lisima ndumo wa wena achiza kugweto bayani masoni ungatumete sana komba to au yamukela kwati message
0: Kambe utuku tsangena ndivava ku vatipfakuke na udivangwa timbilu kumbe vacha hakene kuti toka uchenjwa wona u betathu kasi kuti to uembelela thu kufana ndi vanwana vatika kovani kukhala ka vanwana vembele
1: tisin mahekela eto inku ka music wa mina yotse kakuna ku ofendera nene kakuna ku poila vathu Nguya kadwe ngukoha ka uchenje. Ja vathu vati dindifikara ngutu. Atiti ngatala kamena ngutito umana to into achi muzika wa utsakisa ngutu nga utu kwembelane. Tikama heki toto into achi ayi muzika wa uembelatu wa hipuhila na ada katima heki.
0: Kambe tama heka tito wa utuka nje loko uchembelela. Manana ni mkwano achi pimisa tito wa kuembelela kawena ngutito umuvone
1: tamaheka edu tamaheka
0: kambe mailano ni uchenjwa wena ku wobala na udikala hatili tumese kuchana
1: uchenjwa mina wote ni bala nipone nambi huo mbato ni bala nikala hatili nku temakati mwani mchituka ni gumela ngu ukohe ngu madrugada ni mana maidea alea ku ni mana to tia ninga maha ninga pala tia tinda nito umelela ti mwani ngu shiponda na miti umelela mkoha ngu koha nisaripi mesela ja njisa niti umelela ano teka dika deno ni bala tito unise divani ja niguta nituma ngu mele udioko na unu lama kutu misa
0: Kambi loko na tichima isa tia anu uatela ndika deno
1: Nikau tindika deno Maji kumahika tito Dingapi puwa teka dika deno kumbe agenda hafu Ika hano wetela kukona
0: Kambi ta maheka tito va kutlava Kata kuba utepa kafoli
1: Ta maheka kukakua nchisa ni mana inspira sound To for example no viajara ukana ukaluona bala kona put nana dela haleka phone leya ni Jehovah kana dzaba to manandela ha ha ntla komba tito in ha ntla komba tuya
0: kambe ntsumi njaman
1: ntsumi yawa sati hu change uni nga ubala mailano ni babu vani kama ula pa bastik wa basikati muba dzomba kokona vamwana vamba to ha a ule ana benga dateka ule ana benga dateka inku ngali ane uwa wansikati mangwana nulea jagweda mana wansikati uanga vekela ngochikwembo to ana hlesana nayo sintsumi wansati ngochanje uwana
0: titako telana ni ku la kuomba to ku hlwela kuteka ti uombi titako una gudisa tontilea
1: ditsuri dia
0: wotela kwa radzi msimbiki mando change ruba ko almir wise kula kwa chi ntumi ya wamska kasi ku change wake hi nola kukuba hi kusinyisa nguona ka iya bimo

0: Iya masa mungkin sedih cukup pengalat hijau sini semua kawan dia tukur. Hawa kaum negara kuku misalkan dia apa ni tubuh nuku nyasi bula ni almir wise sih pada kuah kuma terpana kaca cai kabin tubuh nuku aku na naik dini yang kadi ni cikan kita suca cidenggele epto district do a mantekas kumua gas. Konahu hi cia masud ni mabulia cukup ni makungu yokar hanzika epi wa nga wombomba kasingu yona kuni a tia hinga temela kungu ditawada uchenju wanya
1: tihu tihu ngoti emelako ka uchenju lewa mama kuni dea yo gravara di video vangana mamina ni vavatsakela ku uchenju wamina java ningili ni mali yakona to na identifikare yintu anamana ku filmara atiti nga maheka inku mamani nkama ingatila u grava ngona vasinga kona mwa vatiti Portugal java ya wia java kumaleka tolewa video maker andi mainzami chukolani java maleka di ukupadu ngutu ni nanani ni kazumbeli ngutu mshashai ntumela haanzi ngutiti nga matu adiku nkwese gravara maji di video kusinga kali na gravara da uchenju wa mama
0: kabe universiketele
1: basiketele wakona
0: umahisa kutiano kutumisana kawe na universiketele kutimbila uva lava ngutitu umaha kubala kumbengu vona vandu ni vava vapa kuchenju wawe na vakula vatele
1: vandu ni vamina vapa kuchenju wamina va veka jianza kambi kundi vatu uva hika zivani yona Facebook tishidwe vawona ma publication jamina vawona tito ichoku vapoya ra kauza ino kuka yona java kuita vanhu vekala jianza ni vona
0: tita kutumisana kwano ku ngunzela iwa inene
1: kunzela ya kwali street
0: hanzi ka video diwa dino kandwa kuva hina ona setsope tsope uchenjuwa upindula kunona umali ya wena kumbe nja usekatela
1: nambi hemba hawa kukera ni kata kugravara mali ihu mapakiti ni kamina usekedeli utu kumbekisili hawa kati vidi dia likupa di filmara ni kati soli nito wana takarata to tika hii huki to munga poya na nitu uu timakatakarata kumku ja ichu u tondema nga mahera ndingi nito wana maji basekedeli vadihu vuvu kuno ufa uchenju uwa na jitzakela to vajito ndo vanga tsanzeka tianza mana ntsanganzekeli tianza na kota kuni amasona
0: kambe mailano ni loko uchi londisa ndimewa ya wembeleli usekretari kuna ukambe uyanana ne kuba urambo ku ya batsakisa ka mkhuyo kar
1: na da nikase imash patakuli chichoni ya mana malu ngochona spectacle sininga mahati kungungu siso mana ni dzivi to ka salmiru wise vakona di jadi laya inkuku tala ka vhathu vhamano vho shikotala ma muzika mina kumbe change maji anu vakona vakani dzivi java chiza vhandu wona vakata to kasi wa ngene tatu wa embela kuma muzika wa tsaksa timbili tatu
0: tita ku pendula spectacle sela na koni ku palusha u change wa wena
1: nika binduli ni poni kambi na tsuka ni rambwa kunga ngudia 25 di julho ntindindiza ntjembelela dia do distrito dia 16 di agosto nti mabalana
0: titako hanze ka chai se u chenjwa wena u dziwa ngutu ni magistrate o hamba bana mba kugasa
1: u dziwa ngutu vambedze vanhu vakona
0: kambe ni ma province yanu wona
1: ma province ninge hembe maji na tsemba to ma province no wana maningi sele nku vathu vha kombela kuma muzika Facebook nga vathu vho botse vha gaza komba to ma muzika mara poti mahoka kule ku ukhalo mwana ka upumisele
0: unga hini nga chihunja ho chitumisa ku kuva u chenjo wena u dziwa 2020 kuta hoka ka yembe
1: chihunja kukana cho tlangana ngotito misa ma platform jo tswa o makona para mara ku divulgara ni ku wimbela ti makati tsakisa ku vhathu ti vha yaka ku kotoma wona
0: vuya u change u hokona
1: vuya u change u ninga u chaya o mba mangu wa moyo once kati wo ati dzumba yeka mwana wa kwati timbela asala ndi mangani amusiya yeka ja atukula tsula kasingu kupenda kankama ati tumbula to ni mahili mali iti fanele toni pero jizara msikati wa mina nituke kupula zara wangani ja akombela ku ana wei nkwena ali tots didn't love kumaku khela nyansi lava kuti mahandi ni nawe ndavela kuya nyamavali ni asakana ndavela kuya bileni asakana mashi tingaka dilila kutsana vangano vami la utsulane nawe nkonra ndawe
0: mhm titaku makaiwa yale rando yama hati don't tatlaya
1: yama to intatlaya mashi tima heka ngoto kudini kupatsana kosakana nilirando tima heka ngoto kudini kupatsana kosakana nilirando yonko kono into man wo ati ani kuninga teka sikati tikaombe to namba nzomantini namba itinja kudoma mina wakali wo zimba zimba mangani nisayani masichanjani maikulo ziba to nisikati ule anga mteka mteka la yene tenka ziba kuti koordinara to nisikati ume nene tenki ni maa to masakala mina to mangatsuki mamu kwa tisa nimbi mwe
0: kuna hu uku mburandi wa uwe
1: ngutona eto
0: wote kwa razi msambiki manono chumulumba ku Almiru Wise wake angehendela nyansi kuwa hita pagana sana kumulukono kukumisakani ya wapia ni tumbunu.

Uchenji lubako, twin fingers gloko na chitipata numtumia radio Mosambiki kawa uchenji uku lirandu inga kuwa lipanda ahii katulaweke toneto. Kambu na jadike mangungu ya mbilo. Mazivi makungu ya mbilo mpe. Kusala kochi kwa mazivi iti kumbilo botavi sundi na duko uchi. Ayamina inga yona mbilo ya. Zasati wara 20 minutes.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Mungisito kutonzeka lulameta wachi kusati kwenye Moçambique ilika 19 horas. Ikonga uma studio CM1 lau kumaka kama nakulori. Amara buduya ni Mario Martins kuweva nyika maungu. Rupelile vanakulori.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Moçambique.
3: Ao pleno Nicolau Mucavela, ao pleno Mungisito Aradi Moçambique, em sou provincial de Gaza, Kama Jambulau, Kama Pelema, Kama Mbirin, Kama Nambiri, Kama Jashiwa, 2026, Vano Vambiri, Vasso Kela Misava Kachokwe, Nile Kama Ndlakazi, e Kumbo Mbela Matini, Lumushi Funzankulu Gaza. Kambe Kutula Mazana Mambiri, Wavarimi, Vashinjangu, Leka Shkola Kwala, vaya mkele timbe uta kwa mbana mbana ya mtu. Ladi toko makata maunga shifunza nkulu Gaza. Amara buduya kafdala martini mfuma ulu. Mario Martins alula misira doko mbisao na lulungu noko inge. Ay, lungu luki. Ita kangula maungu ila wa iankoka. Vanvambiri vasukele msava. Kashokwe ni kama ndakazi. Ikola kakumbamba matini. Francisco Simbini anintla mshelo.
4: Mikele wa maungu komando la maphoyisa lomushunza nkulu Gaza tla mseleswa ko kamangu ya kusangula samtiko hilweyi angave awa mselweni leka shokwe kasika mangu yombiri ile endlekeke karini samtiko angatsa makanya ibot lokala lingale kama tsamala manene linyambavale ash dengele shunzeni shekamandla kazi inda leyi julu nyamusa atsatsiya vatsamitiku leswakuva vachukisa ngopfu matsamela ya tindawo vatirhelo ka tona kumbe loko vatsamakanya lomu kaminambu leswakuva kuvikeliwa ku kungana kuluza vutomi ikumbombomela
5: ava kumbombomela ka lani vonaka kona leswi angozi le humelela ka shoko ivanhu lava vangave vatholiwa akuva ta endla mintirho ya impreza ya ukar leyi ibaxiteseraka a ndhawu liyana ka shoko va kuva mahali impeza ya mabomba hi tsatsiya alava va vanga thola vona swaku a va tholi vanhu lava va nga specializado ka ariya lolelo i va tlhava va nyika swibya swa ku tivhikela mayelana ni miincident lama nga ve ma humeleleke lani hi nga vone kona i munhu loyi a ngo tshwemuka a nghena nambwini na tirha ntirho wa impreza leyi loko a kumekani ku leti tani vutomi la yena li nga ve li lovile hi ku endla ntirho lowu lava ku tsemakanya na va tirhisa mabonti ku la ku va vonelela swibya leswi va swi tirhisaka swa ku swibya leswi swi ta kotaka ku swi protegera swi automi la vona u nawu kazi nawu lani hi tivaka ha kona swa ku a tindhawu leti ti tsemakanyiwaka hi mabonti ti ni tindlela ta alternative ntawu o hi tirhisa tindlela leti loko hi vona swa ku mabonti lawaya a maka xitadu xinene xa ku hina hi nga kumeka hi ma tirhisa ku hi tsemakanya
4: Almaritu ya mikili wa maungu komando la maphoyisa shunza nkulu Gaza julu nyamusa loko avulavula hi ku tivonela vatshamitiko va fanele ku veni va li nakona loko va kongoma lomu ka minambu hambiloko va tsemakanya ku ya tindhawini ta ku hambanahambana leswaku va ku nga luziwi vutomi hi ku mbombomela
3: Francisco Nsimbini wa ha ri mpfhukeni a le vuphorisa bya tiko xifundza nkulu Gaza byi lavetela ntlhanu wa vanhu ni vambirhi va nga fayitela n'wana tiko wo karhi a za a sukela misava leni ya Gijani
4: munyikeli wa mahungu komando la maphoyisa xifundza nkulu Gaza a vula swaku vanhu va endleke a vugevenga leli a ve hikolani ka ku va va holova a barakeni hi ku landzela vava va lwisana julu nyamusa a tsatsiya vatshamitiko ku va va dlula a ku banana ka mavonela hi mabulu kumbe va kongoma ka tindhawu leti ku nga camuliwaka timhaka ta vona leswaku va ku nga endliwi a vugevenga ni ku susana a vutomi
5: mayelana ni mahanyelo ya hina lomu a migangeni mbi yo holovisana kanjhani a ku lava ku hi ve lava hi vekaka a vutomi a mahlweni ka hinkwaswo a vutomi la munhu hi leli li fanelaka ku li chaviwa a ku munhu a susiwa vutomi ingi o va xiharhi kwalikere endhawu leswi swi lavaka ku hi hanyisana hi vunene a migangeni ka hina hi ve hi rhandzana hi veka mahlweni a humboni la hina ka mun'wana ni un'wanyana.
4: Almarito ya munyikeli wa mahungu komando la maphoyisa exifundzankulu Gaza Julu Nyamusa loko a tsatsiya a va tshami tiko leswaku va va nga endli a vuthethisi hi mandla.
3: 19 horas na 5 minutos. Kutula kama zana mambiri wa varimi xinjangu laya ka xikola kwala vaya amukele timbeu ora siudengo avone hikusuhi.
6: Handle ka timbeu ta mavele ni mashalana tivuriwa ka leswaku hi litantikelo hi tlhela u bendzula vurimi a xifundza xa xikola kwala va pfuniwa ka nseketelo lowu wa mfumo va amukelele hi tlhelo lin'wani swin'wana a swipfuno swi seketelaka ta vurimi hi nga vulavula hi swikomu hambi ni mimesa. Murhangeli wa xifundzankulu u Gaza Margarida Mapazeni Nhlongo loyi a rhangeleke mintirho ya ku nyikela a timbewu haleno ka xikola kwala hi loyi a tsaseke a va bendzuli hikuva va nyika a lisima hambi ni ku va va landzovota a ndzongo u kumekaka hikwalaho ka mati ma nga kona eka madanyi ni ku va va hlayisa a timbewu leswaku va ta bendzula ka nguva ya vurimi elandzaka.
7: Ndhambi yi hundzile ni to timpfula ti hundzile roswi hi le nkarhini wa ku va hi vuyisela matshamelo ya hina leswi hi swi toloveliseke swona. A mpfula yi siye ndzongo, a mati ya ndhambi na wona ma siye ndzongo, a madanyi ma salema na mati leswi hlayaku swa ku ndzhaku ka swirhalanganya leswi hi swi kumeke swoswi hi fanele ku va hinkwenu hi patsana ku va hi londzovota a ndzongo lowu siyiweke hi mpfula, hi londzovota ndzongo lowu siyiweke hi ndhambi ku va hi bindzula hi kuma ku va hi ya mahlweni ku va hi hlayisa vutomi bya hina. Tanihi mfumo hi ya nyikela switsongo leswi swi fanelaka ku pfunetela hi nga ve mahanyeleni ya hina hi nga ve timbewu ku va hi ya byala masin'wini.
6: Varimi hi buleke na vona ndzhaku ka loko va ta ve va yamukelele a swipfuno leswi hi lava va kombiseke ku khensa eka mfumo na vula leswaku na ndzhaku ka loko va ta ve va luzile a migwalo ya vona eka nguva ya vurimi hi kakalona hikwalaho ka timpfula va ta tlhelela ku va va ti nyiketela ka vubendzuli la swakudya.
8: Elias Alberto Mbembe hi titwa hi tsakile ngopfu swinene na hi kombela futhi leswaku hi nga hanu kuma xin'wanyana xipfuno xa ku tlhatekela henhla ka lexo himhaka ku hi lahlekeliwile ngopfu swinene hi timbewu ta hina phakatini ka mpfhuka lowu timpfula ti nganisa xiswona. Hi luzile exifaki, hi luzile timbaweni, hi luzile ngopfungopfu swa mfana na makheva a hi swi kumanga swoleswo hikwalani ka mpfhu hikwalani ka ku hi kuma mbewu hi ta kota ku tlhela hi byala hikwalani ka ku a hi tlheliwile
9: swinene pona ku ta rima hi kuma swaku ku ta pfa tsungulisa ku rima fona.
6: Vunyikele la timbewu eka varimi va xifundza xa xikola kwala ku endlekile ndzeni ka liendzo la siku lin'we la murhangeli wa xifundzankulu u Gaza a li endleke amugangeni lowu ku hinkwaswo hi le xikola kwala a ve ora swidengo.
3: Timbewu ta nyikeliwa konawu lahaya ximbutsu fakazi a ve rui makaringi.
10: Afumo wa xifundza xa ximbutsu ku lomu xifundza ku Gaza u karhi wu yisa mahlweni a ntirho wa ku phakela a ntsengo wa 170 wa matolada ya timbewu ta ku hambanahambana ka ku tlula 24,000 wa varimi lava va luzeke a migwalo ya vona lomu masin'wini hikwalaho ka tindhambi leti vonekeke ku sunguleni ku ka lembe hi nga ka lona. Mahungu lawa ma tivisiwile Radio Msambiki murhangeli wa xifundza xa ximbutsu loyi a vuleke leswaku a varimi lava hi lava nga ri vayamukela timbewu ta mavelene ti fijau na va kumeka ku ka swikanekiso swa le Kamaleis, Godid, Alto Shangan, Chaimit, Hlanganini ni xikanekiso ntsindza ka Seldambans hi loyi tlhelo n'wana a veke

0: akuba vati nyiketela kuba inzako kulonzo votiwa ikuhetelela anguva ya nyimwaka ya tarimu nikuva abenzu lipakamisiwa lomu omasinwini
1: haya mahlweni ni ku hlohlotela leswaku a va yengesele a tindhawu ta ku rima leswaku va ta kuma abindzu hi ku tala leswaku a leswi hi kotaka ku hi bindzula hi nga hayi xitolo hi ya hi ya xava hi ta ya xitolo ntsena hi ku yela ka leswi hi nga kaleke hi nga bindzuli hi leswo hi hlohlotelaka swona ka xitshungu leswaku a xi hi sizi xi endla leswo
0: marito ya murangela xifundza xa ximbutsi ka silta mbanzi kari a vulavula hi ntirho lowu nga karhi wuyisiwa mahlweni na wu kongoma a ku pfuxetela a wurimi lomu masin'wini ndzhaku ka ku va ntalo wa varimi va luzile emigwalo ya vona hikwalaho ka tindhambi leti fanekeleke ku sunguleni ku ka lembe letsutsumaka
2: vurhangeli bya vutirhisani bya tinkomponi ta vatirhi ni xuma byi hlungumisa mabulo xikarhi ka vatholi tinkomponi ni vatirhikulobye nkarhi lowu ximatshinyi wa tivisa
3: Ashunzankulu Gaza urangele lakwa le bulisana vatiri netinkopone litsatsia avanlava kuva vani mabulu nkarhi unwane no unwane akwa kuvikeliwa avinyawulu ya takuyelana nintiro tanikulaka murangele wa xitirulexi kancancayi amabulu amahlamuli ntsena avinyawulu kambe nakona matolovela kuva mapaluxa leswi nga tumbela aka nkomponi swi nga ndzulukaka swa nga vinyawulu ya ku yelana ni ntirho Gidio Lang a vula leswaku kati wetinari ta ndzhaku layana ka ndhawu leyi a yi rhangelaka ku yamukeriwile a mune wa makume ya swikarhatsu swo kelana ni ta ntirho ka swona ku ve ku bulisana ni vatirhi swin'we ni tinkomponi ta vona leswi nga endla ku va makuma manharhu ili laha ku kumekeke a nhlulelo munyikeli wa mangulawa a vula leswaku ku kala ku hakela a nchechazelo ni xuma ya miholo hi leswi endlaka ku va ku na ku lwisana hi ntamu swinene lomu ka tinkomponi
4: continuarmos a expandir as nossas atividades a outros distritos que ainda não temos lá a representação. Nós já temos a representação em alguns distritos próximos, como o distrito de Majacá-Sibu, Xauco, depois a representativa de Dengel, mas precisamos também expandir outros distritos como forma de aproximar os serviços e também continuarmos a realizarmos atividades de palestras para sensibilizar as partes, empregador e trabalhador, na valorização do diálogo para a resolução dos seus conflitos, sem intervenção de um terceiro.
3: Marito, Gidio Lang murangele wa muntu lowu hanyelaka ku va u hlanganisa a vatirhi ni tikomponi hi loko ku ni madzolonga loko a vula leswaku ka xiyenge lexi ku karhi ku tirhiwa nakona na tsatsiya a varhangele va tinkomponi swin'we ni vatirhi ku va va bula nkarhi wun'wani ni wun'wani a ku va ku vhikeliwa avinyawulo ya ku yelana ni ntirho a vule nakona leswaku lexi xi nga le ka kungu la xitirho lexi i ku va ku phalalisiwa mintirho leyi kua yi kumeka kusuhi ni vatirhi swin'we ni tinkomponi ta vona
2: dzanaferax na 30 minuti ya tshunela vugamu swinene rungula ra ku tsakisa leri vulaka leswaku lomu xifundzankulu Gaza ku karhi ku landziwa bulu leyi la ku lavetela tindlela ta ku waka mfumo u tivisana ni mintlhangano yo kala yi nga lumbexi mfumo ngopfungopfu ntirhisano kumbe nkomponi mask ku va ku landziwa ni ku dyondzisiwa migangeni ya malondzovetela ya titshomba ta ntumbunuku ku lavuriwa hi titshomba ta misava hambi ni ta matshamela ngopfungopfu vuhlayisi bya tindhawu ti nga ni mati kutani ta minyaka mbila hambi ni matshovo ngopfungopfu ni lomu kusuhi ni malwandle kasi ku ta ku va ku londzoveteriwa khatsi ka minkarhi taka ya marungula a rungula leri ri ta va tivisiwa kusukela lahayana a bileni nomo lomu hi gemeta mahungu ya xifundzankulu Gaza nyamuhla tsutsuka swaku tinhlokomhaka yiveta ku va vanhu vambirhi va sukela misava ka xokwe ni ka mandlakazi hi ku mumela matini kasi ku tlula mazana mambirhi wa varimi va xindyangu xifundza xa ka xikwalakwala va amukele timbewu ku va va tsungurisa a bindzu ra vona ndzhaku ka ndhambi amara buduya kaftele marutu ni mfumawulu mari martinsh alula misila va kombisa lowu longonoko hi tshembisa ku vuya mundzuku loko ntirho wu rhuma namuntlha swa ringana a jajama
5: mi hetile ku twa mahungu ya xifundzankulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku

0: uva on ka ready ra ku sungula.
1: Murandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga, a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava emintirho ya nsima, hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene. Hi ni swilavo swa tinhlengeletano, amukhandli lowu. U ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona emindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, amabatizo ni swin'wanyana hi ku tala, ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena. Hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina, ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pfulapfula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene exitarato xi nga ni nhlayi ya kurhanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.

Agorinsa agudeba afuma tikwenela angola impunzi wa 27 ka mayo kusungule hikuva ku dubuleliwa lomu switratweni leswa ntsindza leswa dropeni la Luanda na ku buduliwa a xitshungu ku va xichololoka a ku ya emutini wa hosi hi nkarhi wa nhlikani ya kuxitiku net a tivisi hi radio swaku a ku tiva mfumo a swi kotekanga nakona lava va ringiseke a mhaka leyi a va kume a swikhatiso swikulu swi nga boyiwi endzhaku hi vandla la MPLA. Ku xiyiwa ku va xipimo xa 30,000 wa vanhu va ta va va luzile vutomi hikwalaho ka ku va ku ringisiwe a ku tiva a mfumo wa Angola le dropeni la Luanda.

loko mina sa ha wutitsela kambe ka madoda va nga sungula va byala timanele pra wena loko teka tsati kambe va wula mufana o wungelani swikoxo pra wena loko teka tsati kambe va wula mufana o rhandzanani tinyumba pra wena loko teka tsati kambe va wula mufana o swiyelani swibaye pra wena loko kala tsati vokhe va wutisa u tufiwe hi mane na mutine loka pra wena loko teka nhwana kambe va baya swa byinene laka ya xibe pra wena loko u angula kambe va tshekela ni ku kala mote wena hi wo khuxo na wena loko u miyela kambe va sola ni ku kala mote wena hi mona vaketi na wena loko tsala n'wana kambe va daya u tifuneke yine la mutine loka pra wena loko u nga tsale kambe va wutisa ve u kala n'wana wena hi yine vaketi kha mina ndza ha wutiselo ka xitshungutswa byinene laka ya yezi pra mina ndza ha wutisela xero ka xitshungutswa byinene laka ya yezi ekwa mina laha ndzi nga ta ku vona tilweni ka n'wina pra mina laha ndzi nga ta ku vona tilweni ka pfuvu hakuva loko ta wa mahlujero wo goha na wena loko u ya wona kambe u goha pra wena.

0: Dudu, mwingisi wa tijishunari nyamani gaza ni mapundu sharadi msambika kulosa hoyohoyoka mungu ya chitiko ucha zungeni. Ya kati nshoko maka kupurisa zwati kushifunza nkulu mapundu zwati la jara makumambiru wa malembe ni ringwe ridai kipuma kwa vu riva imbela kafosa. Kutula maza na mambiri wavarimi laika shikola kwa la shifunza nkulu gaza vaya mkileti mbehu utamashalani ni mavele. Vananyana vakutanga basketball na vahumaka vila nkulu vahumelela kamitanga kulula misela ami tangu ya bole shimu shatiku ingatendela kuka vajunzi ashifunza nkulu inyambani. Amara buduya akavitela marutini mfuma ulu mari maritinsh alula misela dakumbisa alu unungono kwa henge ahilunguluki. Ita kangula maunze ni kachitiku cha zonge ni kuramba Orasio Dengo ange kutula kama zana mambiri wa varimi wa Shinjango shifunza shaka shikwala kwala shifunza nkulu Gaza vaya mkirili timbe uta kuhambana mbana akuwa vafusheta abinzu.
1: Handle kati mbeu tamavele ni mashalana tivlu wakale soko ilitanti gelo hitle lao benzu lavorime ashfunza shash kwa la kwala vapfuni wa kansa katilu lo wa vumu vaya mkelele hitle lingwani suwana asivunu si sakatila kata vorime inga vula vule sukumu ambi ni mimesa murangeli wa shfunza nkolo ugaza margarida mapaza nilongo ilwe arangale kemi intiro ya kunyikela ati mbeu alenu kash kwa la kwala ilwe atasike ava benzuli ekuwa vanyika a lisima amini kuvava lamzovota a nzongo ukumekaka hikolaka mati makakona eka amadanyi ni kuva vahlayisa a timbewu leswaku va ta bindzula ka nguva ya vurimi landzaka.
2: Ndhambi yi hundzile ni to timpfula ti hundzile ro swi hi le nkarhini wa ku va hi vuyisela matshamelo ya hina leswi hi swi toloveliseke swona. A mpfula yi siye nzongo, a mati ya ndhambi na wona ma siye nzongo, a madanyi ma salema na mati. Leswi hlayaku swa ku ndzhaku ka swirhalanganya leswi hi swi kumeke swoswi hi fanela ku va hinkwenu hi patsana ku va hi londzovota a ndzongo lowu siyiweke hi mpfula, hi londzovota ndzongo lowu siyiweke hi ndhambi ku va hi bindzula hi kuma ku va hi ya mahlweni ku va hi hlayisa vutomi bya hina. Tanihi mfumo hi ya nyikela switsongo leswi swi fanelaka ku pfunetela hi nga ve mahanyeleni ya hina hi nga ve timbewu ku va hi ya byala masin'wini.
1: Varimi hi buleke na vona ndzhaka loko va ta ve va yamukelele a swipfuno leswi hi lava va kombiseke ku khensa eka mfumo na vula leswaku na ndzhaku ka loko va ta ve va luzele a migwalo ya vona eka nguva ya vurimi hi nkakalona hikwalaho ka timpfula va ta tlhelela ku va va ti nyiketela ka vubindzuli la swakudya.
3: Elias Alberto Mbenzi, hi titwa hi tsakile ngopfu swinene na hi kombela futhi leswaku hi nge hi nga ha no kuma xin'wanyana xipfuno xa ku tlhatekela henhla ka lexo hi mhaka ku hi lahlekeliwile ngopfu swinene hi timbewu ta hina phakatini ka mpfhuka lowu timpfula ti nga nisa xiswona. Hi luzile exifaki, hi luzile timbaweni, hi luzile ngopfungopfu swa mfana na makheva a hi swi kumanga swoleswo hikwalani ka mpfhuka ntawu hikwalani ka ku hi kuma mbewu hi ta kota ku tlhela hi byala hikwalani ka ku a hi tlheliwile swinene.
4: Kona ku ta rima kuma swaku kita pa tsungulisa ku rima kona ekhonse e
1: vunyikele la timbewu eka varimi va xifundza xa xikola kwala ku yendlekile ndzeni ka liendzo la siku lin'we la murhangeli wa xifundza nkulu uGaza a ni endleke amugangeni lowu ku hinkwaswo hi le xikola kwala ave Orasio Dengo
0: ka xiyenge xo lexa bindzu kempela a xifundza nkulu Gaza mfumo wa lahaya ximbutsu una vulitile voko ku seketela avarimi ita va hintsengo munhu ni wihi nkongometo ku hlavutela rui makaringi.
5: A mfumo wa xifundza xa ximbutsu ku lomu xifundza nkulu Gaza u karhi wu yisa mahlweni a ntirho wa ku phakela a ntsengo wa 170 wa matolada ya timbewu ta ku hambanahambana ka ku tlula 24,000 wa varimi lava va luzeke a migwalo ya vona lomu masin'wini hikwalaho ka tindhambi leti vonekeke ku sunguleni ku ka lembe hi nga ka lona. Mahungu lawa ma tivisiwile Radio Msimbiki murhangeli wa xifundza xa ximbutsu loyi a vuleke leswaku avarimi lava hi lava nga karhi va yamukela timbewu ta mavelene ti fijau na va kumeka ku ka swikanekiso swa le ka Malays Godid Alto Shangan Chaimit Hlanganini ni xikanekiso ntsindza kasi Ldambanzi hi loyi tlhelo lin'wana a veke a vula leswaku ntirho lowu wa ku yavela a timbewu u karhi u tlhangana swikarhato hi kulaka ku va matshamela lomu switarhatwini ma kalaka i nga le manene na mina swa le xitano a mfumo wa ximbutsu hi lowu u tirhisanaka ni vatirhisanikulori xikan'we ni va extension ni xitenga tintivi ta ta vurimi a ku va ku yaveliwa a timbewu ko ka a varimi lawa se va hlawuliweke a minyikeliwa yina wa mahungu a vulile tlhelo lin'wana leswaku ntirho lowu ku va u famba tindlela tinene ka rhambi wa ko ka vatshami tiko ngopfungopfu varimi a ku va va tinyiketela ku va hi ndzhaku ku londzovutiwa hi ku hetelela a nguva ya nyin'waka ya tarimi ni ku va a bindzu li phakamisiwa lomu masin'wini
6: hayi mahlweni ni ku hlohlotela leswaku a va yengesele a tindhawu ta ku rima leswaku va ta kuma a bindzu hi ku tala leswaku a leswi hi kotaka ku hi bindzula hi nga hayi xitolo hi ya hi ya xava hi ta ya xitolo ntsena hi ku yela ka leswi hi nga kaleke hi nga bindzuli hi leswo hi hlohlotelaka swona ka xitshungu leswaku a xi hexiendlelo
5: marito ya marangelo ya xifundza xa ximbutsu ka Ldambanzi karhi a vulavula hi ntirho lowu nga karhi wu yisiwa mahlweni na wu kongoma a ku pfuxetela a wurimi lomu masin'wini ndzhaku ku va ntalo wa varimi va luzile a migwalo ya vona hikwalaho ka tindhambi leti fanekeleke ku sunguleni ku ka lembe letsutsumaka
7: le xifundzankulu Maputo murhangeli wa ndhawu liyana mulumuzana Manuel Tule a endlele tile timbewu lahaya ka mathuthwini a ve yi hi fambelela ntirho lowu kuhlamula Domingos Makalani.
8: Muzengeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule lwena mukhaga mikile yanzo dzantizo alenu asifundzini xa magudi ndzenika leswinyingi Manuel Tule ilwe aveke a nyikela atimbiu ka vadzimi va halenu asifundzini xa magudi
9: so swine problema ya ikulu hikusa hala amatikweni hala kunti nyimpi hala itaka ko phalafeni kutaka ko dizenini kunti nyimpi kwa le rangwala ba lwa ba dlana na kwa hala a sofi ava bindzuli vo dlana ntsena sena swile xitano leswenja kuveni a phalafeni ya fanele tenda uliya linga humi nambi loko lo homa lo mali litsongo loko lo homa litsongo ama press makumeka makhwela mahenja zwona ta loko dza ku khwela a gazol ni munchumi hinkwayo ya khwela hikusa para hi rima ku laveka mutoloto wa swona a mutoto wu tirhisa yini adis ku laveka michini ya ku chelela yoma amasin'wini para a michini leyi tirhi ku laka yini
8: mazito ya muzengeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule loko a kanela ka ntizo wa ku va a nyikela a timbewu ka vadzimi va halenu a xifundzeni xa le magudi mbangu lowu a wu endzeleke mpfhuka wa masiku mabidri Manuel Tule hi loyi nakoni a veke a zangela tinhlengeletano ni xitshungulani a veke a beka mimitswatsi ya ku hambanahambana ya ku va ku yengeteliwa a bindzu swa nga ndlela ya ku va ku na byalisiwa a vutomi bya xitshungu henhleni ka ku tlakuka ka mali ya nxavo wa swakudya hikwala ka ku khwela ka mali ya nxavo wa maphalafeni ku sukela xifundzeni xa magudi na nikongoma mintizo ya Radio Mozambique Domingos Makalani
7: hi hundzuketa marungulaka ya ku nghena ka ta vufuwi xifundza xa ka xikwalakwala xi nghenaka ntsengo wa leswi nyingi swa tiko hikwalaho ka ku va xi li ni guxeta rikulukumba swinene ra ku dlaya ku hlayisa hambe ni ku vekisa a nyama ya swiharhi ni swifuyu ndhawini liyana Orasio Dengo a vone hi kusuhi
1: vulavula hi matidoro leyi nga na matshamelela ku va ku dlayiwa hi siku a 20 ya tihomu matidoro leyi i yekiweke a ndzindza wa xifundza xa xikwalakwala hi ku tirhisela timali ti tekeke ku tlula 6 million wa timetikali ti nyikeriweke hi van'wamabindzu va tiko la Rwanda murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margede Mapanzeni nhlongo loyi a khanguleke a ndhawu leyi a vulile leswaku a ku sungula ka ku tirhisiwa ka matidoro a xifundza xa xikwalakwala ku kombisa a ku tinyiketela ka mfumo ku va ngopfungopfu ku tlheriseliwa a xifundzankulu Gaza matshamele ya ku va xi kumeka phambeni hi tlhelo la vuxavisi la nyama mhaka leyi i nyikaka a bindzu kambe la xifundzankulu Gaza
10: ku nyikela ka yindlu leyi nyamuntlha hi yengetela a ntsengo wa makazadimatansa ni matadoro leswi hlayaku leswaku ku bindzula ka hina ka nyama a hi tlhelo la provhinsi ya la ka Gaza swi ta ya mahlweni ku va swi antswa. Kambe minkarhi yinyingi tihomu ta hina ti famba na tihanya, se hi kola ka ku konta hi ikhonomi ya hina provhinsiya ti kontiwa loko ti dlayiwile. Se hlaku swa ku loko hi engetela tiyindlu leti no producer ya hina hi tlhelo ka nyama provhinsi ya la ka Gaza li ta engetela.
1: Vafuwi va xikolakwala va vula leswaku na a ku khanguliwa ka ndhawu leyi ya ku dlaya kona a tihomu hi vulavula hi matadoro handle ka ku va ku xavisiwa a nyama leyi yi nga na matshamele ya ku va yi xopaxopiwile hi tlhelo la ta mavabyi. Swipumba a mimangwa leyi va nga sindziseka ku va va famba ku va va xavisa a tihomu le ka mapudzu hambi tin'wana tindhawu ta tiko hambi ni ku va va kuma a vuyelelo hi tlhelo la maleng.
11: Matadoro ya makhongolo ya nyamuntlha a hi pfuna hi ku a tihomu ta hina hi xavisa matadoro hi a homu ti xavisa hi yoxe makili la yi nga na wona. Se manji munhu ku xavisela munhu hi yo nyima a ta fika valama la yi lavaka manji homu matadoro yi ta xavisa hi mapezu hi makili la yi nga na wona.
1: Handle ka xikwalakwala matadoro leyi yi khanguliweke yi ta pfuna vafuwi va muganga lowu n'walungu ka xifundzankulu Gaza hi vulavula hi vafuwi va swifundza i swa Mapayi, Mabalani na Masanjena na kota fundzi kambe hikwalaho ka ndhawu leyi xifundzankulu Gaza swose xi kumeka ni tindhawu tinharhu ti nga na matshamele lawa ya ku va ku dlayiwa kona a swifuyu ku va swi xavisiwa.
7: Loko hi ndzuluka mpempela hi vuyaka ta vugevengu hi sukela xifundzankulu iNyambani, 5 wa vanhu ni rin'we va dlawile lembe leri. I ta ve hi ndlela muni nakona byi ri yini vuphorisa hi vutisa Horacio Romão.
12: 5 wa vanhu hi vona va nga dawa lomu ka provhinsi ya Nyambani a ku fambeni ka lembe le ka 2026. Mhaka leyi hi yona yi nga nyisaka a mitirho ya vukehli ka timhaka ta vubihi ku nga siriniki lomu ka provhinsi ya hi hweti ku delwe a 10 ni vambirhi a vanhu kusukela Janeiro. A matshiritu ya le ka vhilankulu ni ka Masingi ni doropa ka Machichi hi kona ku vonaka ku nguvhu a xikarhatu lexaku a vanhu va dayelwa. A vanhu vanyingi va nga dayiwa va kumekana va karhi va lumbetiwa a wuloyi hambi kambe a ku va kumekana va karhi va yiva hi ndzhaku se va khomiwa hi xitshungu xi va daya. A hunguleki tisulu ka mitirho ya radio Msambiki hi munyiki wa mahungu aka muti wa kukehli ka timhaka ta vubihi lomu Nyambani Alseri Xikwamba hi yena loyi a solaka mhaka leyi na kombela vanhu leswaku va nga tirhisi ntamu lokhweni swo karhi hi nga va kumekana va karhi va ya maphoyiseni kutani ka yin'wanyana miti ya wulamuli
13: kota mitirho ya service national investigation criminal ha va hitira ni va leaders communitary va leaders religiosi ni wonhle vanhu kasi va va va hi vona hi ku sensibilizara ni ku vitanaka xilungu constitution duma sociedade juridica leswaku vanhu va va va tiva leswaku katiko ka hina ka republika ya Mozambique byi kona swikanekiso swi nga mahiwa kasi ku va byi resolvhera a timhaka vulavula hi siriniki procuradoria ni matribunani un'wana maorgan lama nga mahiwa pasi ku resolvhera maproblema swa beteliwa a justice privada ka tiko ka hina hi lava hi kombela leswaku wonhle vanhu va tova va tinghenisela ka wubihi lowu va ta va va tsayisiwa kasi timhaka leti ti va ti hi tentela ku reducera makazi ya justice privada hi kombela xitshungu ku loko xi va xi valorizara dialogo xi nga ku tsutsumela ku va ku tirhisa antamu kota resolution ya maproblema xi kota hi swi tivaku hambi ka mabayiri wa hina va kona va kona madota lawa ma nga ni obligation leyo va yi dirimira maconflict yo va pfuna ku tshama hehansi ma ku gehe kasi sempre yi ta kumeka solution loko va hi kona kuwa.
12: Alseri Xikwamba munyiki wa mahungu wa ka muti wa ku kehli ka timhaka ta vubihi lomu iNyambani.
7: Le Maputo vuphorisa bya tiko byi lavetela a jaha leri suseke vutomi i va makwavu ndzhaku ri va yimbelaka fosa Alberto Paulo wa Hlavuta.
14: Maphorisa xifundzankulu Maputo makarhi ma lavetela jaha rin'we ra 20 ya malembe na rin'we ri hehliwaka ku va ri ta va ri dlayi va makwavu vambirhi a xifundzeni xa Bowana. Mhaka leyi voneke amugangeni wa Mahubu a xidorobanini Ntsindza ka xifundza xa Bowana. A vatsongwana va dlaweke hi makwavu wun'we a na 10 ra malembe na mambirhi kasi mun'wanyani a na 15 ndzhaka ku va a va dlayile jaha leri hehliwaka ku va ri ta va ri dlayi va makwavu loko kuri tava ri endle vubihi lebyo ri game hi ku va ri teka mintsumbu ri peta aka fosa emutini wa vabyele exifundzeni lexi. Karimini yaleyo timu niko mahungu ka muti wukulu wa vuphorisa exifundzankulu Maputo a ri hinkwaswo karhi swi endliwa leswaku ku kumiwa aja leri endleke a vudyambana lebyi a ku va ri hlamula.
15: Na maphorisa hikuwa hi nkiza ka mani swi nga hi fikela leswo swi kotile ku a ikipi multisectorial ni famba hala ra ku kota ku preserveriwa ndhawu liyani kambe ku susiwa amakoti ximangani phakati mangani a phakati ka fosa a loko ma fisiwile hikuwa hi nkiza kambe ma kuma hi wimanyisani swi perseveriwa swa ku i na amanyisami lawa ya manga ma hiwa lokali ndzike a ku va yo tlhaviwa vanhu lavaya endla magama va hoxit va cukumetiwa a ka fosa kambe ku swi kotiwile ku kulemovheriwa amakonto para a morte la hospital xa Matola ni va leswaku ina ku ntirho lowu ma hiwaku para hi kota ku ri ntirho lowu ma hiwaku enkontenesana ni maphorisa mambenyani maforsa mambenyani para ku kota ku kumiwa ajali la 21 xa malembe ti nga baleka hi ku heti hi vugevenga leyi nga malola ku lwisisa vutomi a vana vambirhi entlangu ta tirhiwa para ku kota ku xi fulavisiwa a timhaka leswi ni va leswaku ina a ka province la ka Maputo swa la humelela a vugevenga le la ku lama homicidio xi la ku vanhu va susiwa vutomi maximunta das vezes masiku a manyingi maphorisa ma swi kota ku ma swi fularisela timhaka leti ta ku la khoma a mabandidi lava va gama va yisiwa a tribunal ta va kota ku va responsabiliwa hi vugevenga leyi va nga ma hetela lowu.
14: Karimini yaleyo timuniko mahungu ka muti wukulu wa vuphorisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi mhaka ya ku dlawa ka vatsongwana vambirhi wun'we wa 12 wa malembe wun'wanyana wa 15 va dlawa hi makwavo axifundzeni xa Bohwana.
7: Loko tlhelela hi Nyembani kuma ntirho wa ku dyondzisa ka vachayeri va swithuthuthu fambela rinene exitaratwini ya Rimindu Masingi a nga kha a marungula lawa.
16: Maphorisa ya transito lomu a provinsia ya Nyembane ma kora matsingisa ntirho wa ku nyika gonselelo ka vachembeli va swithuthuthu leswi ma haku a ntirho wa kekeko lomu a provinsia ya Nyembane. Diocleciano Matsimbe wa laha hosikeni ka maphorisa eka ravika ta ku onela leta mafambelo manene lomu switarateni i tlhamusele leswaku a ka masiku lawa matsutsumaku vona va na ni ntirho wa ku nyikela gonselelo ka vachembeli va swithuthuthu swi makekekhe kula ka unghana vona va nga hi na a wu tivi ku enelela xungetani ta machembelela ya movha lomu ruweni hikwalaho ka siku ka hunguka a timhaka ta timhangu ta movha vona va wunele ku i chukwana a ku va ku gwe siku ni siku va ya lomu a mapurasi ka siku va kumana ni vachembeli va swithuthuthu leswi maku akekeko a ku va va nyika a wu tivi va va thwazisa hi ta nawu wa machembelela lomaruweni. Dikisani Matsimbi wa tlhamusela ku landzela ka ntirho lowu nga vi umahiwa ni vachembeli va swithuthuthu ka vhiki nga hundza.
17: Tiva leswaku ka provhinsi ya hina ku karhi ku simama ku vonakela leswaku ka madistrict manyingi a ntirho wa ku fambisa ka swithuthuthu wu ya phambeni. Hi nyikile gonselelo ka nhlayo yi ringanaka a Novecentros e North wa va ku fambisa a swithuthuthu. Lomu ka mimovha lomu ka swithuthuthu leswi vulavulaka hi byona ku khilela vanhu lava va vitaniwa ku va passagero kwalaho a gonselelo ya hina yi ve nyikeriwa ka ringano wa 12,884 wa vapassagero.
16: Ku vulavula ka Diocleciano Matsimbi na ku hi tlhariha laha ka sika ya maphorisa lomu a provhinsi ya hi karhi kata ku onela leta mafambelo manene lomu switarateni loko a karhi a tlhamusa hi ntirho lowu nga vi umahiwa a vhiki nga hundza lomu ka ku nyika gonselelo ka vakekekhe va vanhu ngopfungopfu lava va tirhisaka a swithuthuthu.
7: A misaveni hinkwayo a vakholwa va ximusulumu va nghena ka mahlomulo kwalaho sekretari wa Frelimo wa kombela ku va makholwa lawa ma veka tiko mahlweni hikwalaho ka minkhongoto. David Ntimana a vonile hi kusuhi.
14: Sekretari wa Partido Frelimo Shakila Abubakar aramba vakhongeli va xisurumana ku va va yisa mahlweni ko khongelela tiko ri va ni kurhula ni vumbano wa vana va Mozambiki. Shakila Abubakar a vulile marito lawa wa unharhu lweyi dorobeni ri ka Matsolo xifundzankulu Maputsu ku fambeni ka ku khangula swikongoto swa ku kongoma leswi xiwaka Eid ul Adha, a nga nkarhi wa ku titsona ni ku seketela van'wana ngopfu lava pfumalaka matshamelo manene. Nkarhini wa kona Abubakar a vulini leswaku lomu tikweni ku ni laveko wukulu wa ku va hi hanya hi ntwanano ni lirhandzu.
18: Há muita descrença face às dificuldades que nós vivemos, mas quero-vos pedir para que orem, para que peçam a Allah, para que continue a abençoar o nosso povo. Vamos fazer doar, vamos aproveitar essa oportunidade para que as nossas famílias possam ter muita saúde. Tudo na vida acontece por vontade de Allah. Quis Allah que eu pudesse estar aqui hoje e poder ouvir essas palavras, que são palavras honestas e sinceras, de que temos de trabalhar todos juntos para melhorar o nosso país. Se todos nós trabalharmos juntos e unidos, tenho certeza que Moçambique irá viver outros momentos.
14: Maritlawa mayamukeliwile hi ntsako wukulu hi Sheikh Aminuddin Mohammed, loyi a tshembiseke ku va a ta endla hinkwaswo a ku va mahungu lawa ma hangalasiwa lomu tikweni hi vakhongeli va xisurumana ni ku va va ta yisa mahlweni ku khongelela tiko ku hlayiseni ka kurhula ni ku kombisa lirhandzu.
19: Grande lição que o profeta Abraão deixou para todos que vieram depois dele. Quem tem alguma coisa deve sacrificar e beneficiar o outro. É por isso mesmo que simbolicamente cada muçulmano hoje deve degolar um cabrito, pelo menos, para expressar esse sentimento que, olha, hoje é dia para eu sacrificar aquilo que eu tenho. Portanto, exorto a todos os muçulmanos a tirarem essa grande lição deste evento de Abraão, de sacrifício. É momento da gente partilhar, é momento da gente solidarizar-se com os outros, com os que não têm nada, aqueles que têm, é também partilhar com eles.
14: Sheikh Aminuddin Mohammed, loko a kucetela vakhongeli va xisurumana va hlengela hi leswitsongo va nga na swona ka nkarhi lowu wa vutsemakanyaka wa Eid ul Adha.
7: Tata mitlangu ya ku tiyisa miri, vananyana va ku tlanga basketball va kumaka vilankulu va karhi va humelela ka mphikisano lowu wa ku lulamisela laha yana a Inyambani. Sandra Masangwa a ni nhlavutelo.
20: Antawa wa vavasati wa basketball ka vilankulu hi lowu simamaku na wu le phambeni ka mihlakano ya ku tiyisa miri hi xinyimo xa swikolwa ka mixo ya wa zithathu lowu hi lowu nga wa u pala antlawa wa hun'wini hi mune wa makhumi ni mune ka makhumi manharhu. Ababeli va vilankulu hi lava kombisaka ku tsaka hikwalaho ka mihlakano leyi, vona va ni ku tshemba leswaku va to va wina mihlakano ya ku tiyisa miri hi xinyimo xa swikolo hambi ni ku va va ve ni ababeli vanyiki hi xinyimo xa tiko.
21: Hi mina Ailusha Dafel Zakarias. Hi twisisa swa swinene porke hi sukile liniyani proposito ya ku ganya ne a yi sukangi prahita hi ta hlakana leno
20: a muchukumbisi wa hun'wini Yumna Clementina hi loyi a vulaka leswaku ku onheki swikarhato swinyingi leswi nga mahaka siku ababeli va hun'wini va karhateka siku kuma tihlayo tinene ka siku va wina a nhlakano lowu.
22: Nyamuxa infelizmente a hi swi kotanga ku ganya mas hi belile khwatso hunu fayara maningi maponto mas a defesa hi defenderile a ku bela hi belile kambe ka to duma desporto ne sempre ku ni vencedor ni perdedor. Nyamuxa hina hinga perdera a manziku hi ta ganyara a tolo hi ganyile enda a objetivo ya hina ku melhorara a maaspeto técnico hinga fayara nyamuxa ra ku posa ku hi ganyara manziku.
20: Magezu ya Yumna Clementina na wulawula hikwalaho ka swikarhato va nga hlangana na swona kasi ku va nga wini a nhlakano wa basketball hi xinyimo xa vavasati.
7: Ku va hi gemeta musi ka mahungu lawa ka xitiko xa Dzongeni hi rhamba Eduardo Figurão le Johannesburg, a nge ku ni 300 wa vana tiko va ku huma le Ghana va tlheleleke a ve hi ndlela muni xana.
2: koso hina madzana manharo ya vana va tiko ra Ghana ava kumeka lomo tikweni la Afrika-Dzonga mpundzwini wa namuntlha va tlhelele tikweni lavo ndzeni ka mpfilimpfili yi nga kona ya ku yalisa vanhu va kuta hi matiko. Muyimeri wa tiko ra Ghana lomo tikweni la Afrika-Dzonga mulumuzana Benjamin Kwashi a hlamutse leswaku vanhu lava va loma ntlawa wukulukumba hi ntamu swinene wa ntlhanu wa madzana na madzana manharhu ya vana va tiko ra Ghana va hanyaka ndzeni ka nawu kambe ke na va kombela ku tlhelela etikweni lavo hikuva va nga ha ti yingeli khwatsi lomo tikweni lavambe. Mulumuzana Benjamin Kwashi nakona a hlamusele leswaku mhaka leyi ya ku vanhu va huma matikweni yavo va ya ka man'wana a hi ya namuntlha nakona leswi humelelaka hale ntikweni ra Afrika-Dzonga swi fanele ku landziwa hi ntwanano xikarhi ka matiko ya Afrika. Yene a sule maendlelo ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga lava fambafambaka lomu tindleleni ku va va secha mapasi na a vula leswaku ntirho lowu wu fanele ku va wu endliwa hi swihubyana swa mfumo. Benjamin Kwashi a fikela leswaku matiko ya Afrika ma fanele ku va ma tshama hi le hansi a ku va ma xuxa mhaka leyi. Na ku endleka leswo maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma leletiwa ku va ma ve ni vuvoneleli byikulukumba hi ntamu swinene ni ku va ma nga pfumeli ku biwa ka vanhu vuyivi na hambi a ku hlohlotela vubihi. Ku sukela ka hweti ya nhlangulanga Janeiro ku ya fika vhiki leyi nga hundza lomu tikweni la Afrika-Dzonga ku khomeni kusuhi ni 30 ya magidi ya vanhu vo kala mapasi. I ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mosambique mi yingeleke Eduardo Figueroa.
7: Hi mukhuva lowu muyingiseri hi gemeta musi wa mahungu ndzeni ka xitiko xa dzongeni nyamuntlha wa zitatu 25 ka Mudyaxihi wa 2026 nhlokomhaka ti te vuphorisa bya tiko xifundzankulu Maputo byi ta vitela jaha ra 20 wa malembe na rin'we ri suseke vutomi va makwavu ndzhaku ri va imbela lomu ka Fosa. Ku tlula 200 wa varimi le ka xikwalakwala va yamukelele timbewu ta maxalani ni mavele kasi vananyana va ku tlanga basketball va kuma ka vilankulu va karhi va humelelaka mphikisano lowu wu lulamiselaka mitlangu yikulu laha xifundzankulu iNyembani. Amara Buduya a kapitele Martin ni Mfumawulo Mario Martins a lulamisile a va ku kombisa lowu longonoko hi le ku jahe ku engeta vhiki ritaku hi ta va swin'we. Ajajama.

0: Natur mingi seti shfunza nkulugaza maputu na inyambani ya milosa. Yukumekalaka nukonoko lu vula vulaka na ilikari kumbisa. Mailanu ni mintiru yata vukuli. Kano kono kwa ina wana muntla wata vukuli. Yata vula vula tesha ni satati ndambi. Amgangeni wale mashinyu vula vula mganga wa 25 stembro. Ashfunze ni shalika shokwe. Kamganga lu kuna shkaratu shkulu kumbangu fushinene. Leshivangi weke hikola kati ndambi. Natur mingi seti leti ngata vula vula kato na kamintiru ya ina ya ukuli na mutla mitri leta melisweke Alfred Muyanga na Amara Buduya lava vangata fambisaka anongonoko. Talana vula kaya kora na kuru mingi seti lukuli karihi sungula kubahi anjalata maelani mitiri ya ina ya wukuli vula vula sharlanga nyele shunga karishu vangiwa hiti ndambi ndabile tituonekeke ngweti ya ajaneiru ni ngweti ya marzo vei ahunzeke lana ashifunza nkulugasa tindambile titi maale shakuba tibanga ama vazi ya tinshaka shaka lumi gangeni nambi kubati maale shakuti ntela tia matuwe ni kubata tunzumile maelanunita mafambele ngufu ngufula vula vula kaya kora vula vula mganga wale 25 de stembro vula vula ele mashinyu ashkaratu shkulu ngofusnele kusa abangitiko awashkote kubaba tzamakanya anambu kubaba masingwini liyushinga karishi maali shaku abenzu labona la masimu lichachela anzaku na kona shungani shkaratu lishwa kumana kana shona isha mavadzu ya tinshaka shaka anteka mavadzu ya zezeze nambihi mavazi ya kuvielela le mashinyu veli kudukile ama vazi ya kuva vatsongwa ni vatsama ya kutinwayela vula vula hima vazi ya sinwayani. Radi Msambik akumekili kandavulia lana abuleke na Mudi Ntivani na Juana Ubisi vatsame vale 25 Desembro vula vula mganga wale mashinyu ashikani kisweni shaka makartani shifunza shaka shokwe.
1: Ikona kwa anyeni leshi baba kangopa ayikhuphuki emasinwini ayirimi ekusanambulo wala phakati la utsemane swa zwinganyi mali mata matala swo mati makhaula lo mukakutani sikulungwani lungwani hiwela matini manje mati mafika lo aswa zwina mabadzela nga mativeki hina leswa swinwayani swa kuti rumbulela hina mabadzela tinzeni yakutsika munhu kutelwa tinzeni ka kukutsutsumisa hintamu sei kumeka swa ku hey aswa manje sei lumbela wo mati walawo inga maphuza ande mai famba kaka wona kuve itsema ka ya masungu swa zwiyo tsama ha indawa ha masungwini leswa swibyalile sei aeli kwa dai vikele kili manje ku kumekele swa ku leswi kale ka ku tsema ka ku yothuma masungwini nkwako loko zwami ku kuve hi famba kume swa ku thumi ni swa tsema thema dala ha famba sei ufuka hi tsama
2: eshona mama Modi mubulavulile hi swikarhatu swinyingi swinwe ka swona ingati mhakata le ndzeni na mubula swa ku o mulumbeta mati lawa muphuza ka wona i ndlela muni mu yi landzaka leswaku a mati lawa ma nga hambi vangeli swikarhatu loko se mu ma phuzile
1: a ndlela leyi hi vekaka a ku ve mazama hi ya ntswela a mfumo hi nyiki leswaku hi nga chela na hina vudyondziso swa ku teki mati lawa loko hi makha hi ma tseleka hi ma chela leswaku hi ma veka leswaku ma hola hi ku kota ku ve hi phuza wona makota ku fa swivanani phakati ka wo mati ni ku basisa laha hi tshamaka kona ni ku hlantswa timphahla ta hina hi bala
3: swoswi a wu hanyi la hina laha hi hanya a ku tsondzoma swinene kusa a matirhelo ya hina ma nonon'wa a yi koti ku yi tirha hi kola ka mati lawa hi ku mati lawa a ma se komba ndlela laha hi fanelaku kona hi ya hanya kona hina ku hina vahanyi tiku hi hanya ngopfu hi ku rima hi loko hi nga rimanga ku hava xi nga endlekaku mara ku hi kota ku hi tlulela hi ya kota ku hi ya tirha lomu hi ta kota ku hi pfuna mindyangu ya hina a swi koteki ku hi tlulela swi karhata ngopfu ku mati lawa loko hi wela ma kumeka nhambi hi ku hi fika lomu ora swoswi swi endleka hi nyumpele se hi swi koti ku hi tlula hi famba hi ya kota ku hi ta kota ku hi tirha a mahanyo lamanene
4: hi tiva leswaku mati loko mata mata ni swi kokakoka swa ka swi nga tshamisekanga swin'wana swi hi vangela mavabyi a mi tshuki mi dzuka hi mavabyi ya ku ka mi nga va tivi ka muganga lowu
3: swa endleka leswo a mavabyi ya ku hi nga ma tivi ya muxakaxaka a nga malaria hina hi swi vitana swa ku muzothotho a leswi hi swi endlaku lomu a mugangeni wa hina wa 25 Desembro a wu rhangelile le kulweni hi ntshimantshima hi ku hamba hi xiyengu ya ku hi kota ku hi rima makaya ka hina hi rima tindhawu hinkwato ku kumeka ku basile lomu ya ka swikoti swa hina lomu ku tsutsuma ka mati mati lawa ya ma nyikiwa ndlela ya ku kota ma yehla hi kahle ku seleteliwa ku tshama ku nga na mati para hi ta kota ku dlaya a mavabyi laya dzedzedze hi nga na wona na kolomu swibedhlele swa koteka ku kuhambiwa a mali mpeze ku tshama na ku sasekile aswikolweni ku hambiwa mali mpeze ku tshama ku sasekile ene kwaliwa hi ntshimantshima ku swa swi nga ngheneliwa hi mati a swikoti swa hina swindlwandle switsongo hi fanele ku ya tisisa kona swi onhekile mara swa swi kwaliwa hi ntshimantshima swa ku a swindlwandle swiya a swi pfuki swi akiwa hi ta kota ku hi dlaya a mavabyi leya dzedzedze
4: kambe mavabyi ya ku vuyelela ma voneke lomu mamani
3: mavabyi ya ku vuyelela lomu ka hina ma kona mara a misiva ko hi yo tiva leya khale ya leya seri positive leyi hi vonaka wona lomu ka hina
0: Kaitano Mashawuli mun'we ka lava va rhangelaka swiyenge swa ta vudyawu na nawu a vulavula hi leti va karhi va landza tona leswaku va hlohlotela a xitshungu ku va xi tiva a ku va xi ti vhikela eka mavabyi ya tinxakaxaka lomu mugangeni a munyikeriwa hina wa mahungu a swingetile leswaku ndlela leyi va nga karhi va yi landza hi ntshimantshima i ku va va landza tinhlengeletano ta ku tala ni xitshungu lana va hlohlotelaka leswi xitshungu xi fanele ku va xi endla swona ku va xi ti kala kama vabyi lawa va mavuleke lana
5: ku nghena tihlengeletani na xitshungu hi welela hi tlhelo la matshamele ya tiko o ya nkama wa kona wolowo ku fana na swo loko ta ku nghena tindhambi hi swi kotile ku hi famba hi welela a ku dilikile swi koti a swi kokakoka a swi nge endleki swi ngati na mati ma ta hikwini ma ta hi kolomo ma ta ku hi kona na koloma swidilikile swikoti kamba hi swikota ku hi huwelela leswaku swikoti hambiloko kungwali lexa xa ku xiyentile a hi zameni swi swa switsongonyana hi cela kutsongo hi ta lunghisa xa xikulu ku hi ta kona ka ku pfa hi nghena kona
4: leswi nge swa karhata ku kela swikoti lo
5: swa karhata ku tiyelile misavali
4: mati ma kumeka kusuhani kumbe ma yentile na wona wun'we a mi hangezi mi kuma mati loko mi cela swikoti
5: a humakumi ma le kule swinene
2: nambileswi yi ku vonekeke timpfula ahansi ngi katsakama swa ha tamisisa swikarhati
5: ya sihalala misava leyi nga ka yona ku kona tindhawu leti yi vevukaka yi kona tindhawu leti karhataka
4: kambe loko mi ni karhi mi cuvuka xitshungu xi vilela yini ku va xi nga maha swikoti leswi
5: a xitshungu xi vilela swa ku sangula swa ku cela i tipiki na mafoxolo swa fanela ku xi pfuniwa hi swona hi ku saya swona swi tirhaka swi celaka swikoti
4: a swa ku tlhateka laha henhla
5: swa ku tlhateka laha henhla naswona swa laveka nga leswi swa ku qochamaka swona
4: swa malaji
5: hi lwa naswona swi za na swo swiyantswa ku hi lwaka naswona hi huwelela
2: kambe swa nga lweyi a vonelelaka ta vudyawu lomu mugangeni a xitshungu xa muganga lowu loko mi li karhi mi xi huwelela mayelano ni ta vubasisi ni ta mi hlayisela mindyangu ku va u ta kota ku pfuniwa ka mavabyi xi swi amukela njhani
5: xa swi amukela kambe va kona lava nonon'hwaka ku sana hambi swoswi ni nga hemba laha ko loko mi suka ku na muti lowu mi nga ta wu kuma wu teyini wu tlhumile hi wo lowu wa ku yala wa koho muti wolowo se na swoswi va fanela ku va swi twa leswaku a swi leswi a swi tshamisekanga ku wa u tshama u ri na nhova kaya ka wena hikusa swa danisa hi nga hemba kola hi ku ha hi basile hinkwenu vaximu ku mi huma u ya kuma swaku muti wun'wana wu tlhumile se hi mati yanisiwa kona majhi leswi hi nga swi laveki kusa hi lava a wu tomi li va le linene
4: kambe yo mindyangu yenelile swi vava na swikoti
5: yi nyingi ya kona wa wu kuma wu majhi ya ku tala ya kona hi yona yi nga na swona swikoti
4: a ku ve na swikoti na swivava swa risima
0: na ku ri mi yingiseti loko le karhi hi gameta ta wukuli hi ta kongoma a xibedhlele xa layini a Vincing Distembre vulavula hi manxinyu a xikanekisweni xa le ka makaritani xivundzeni xa ka Xokwe ku va hi bula na Marcia Mondlane a tirhelaka xibedhlele lexiya a hlamusela ha kona leswi nga karhi va landza swona ku va va vhikela leswaku mavabyi ma phalala emugangeni nakona a hi gwela hi tinhlayo leti va ti voniselaka ka nkarhi lowu ku nga karhi ku oneka a ku tlakuka ka mavabyi ya tinxakaxaka hikolaka mati lawa ma vangiweke hi tindhambi leswo na mamaha leswaku vanhu va phuza mati ya ku ka ma nga tenganga hambi ku va mati lawa mamaha leswaku ku ni ku tswaleka kana na ka tisuna hi suna ti ti nga karhi ti vanga a mavabyi ya dzedzedze
6: hi khensaka va mi hi fikeleliseni hi bongele swinene tanihi mavabyi lawa ma nga hluphadi ku xikaku hi ngheneliwi hi mati emugangeni wa 25 December hi hluphiwi ngopfungopfu ndzhaku ka tin'hweti ta kusukela ka February ni Marso hi mavabyi ya diarrhea a malaria a hi zanga hi makuma hi ntamu ekusala vavangani michikitero le vanga phakeliwa malembe ndzako avati vhikela hambi lo munhu avatumbele kona amati se ati makata diareya kama henga sungula ku vona swa ku ti numero ta hina ta khwela ile gadeli a posto posto ile gadela district va hi kombelela apoyo le henga yamukela mimiri hi ku phinda phinda ka yona ya ku hita vhikela mavagwe ya diareya hi tlhela hi kuma a apoyo ya projeto la Osfam a hetisele a maserteza ku va phakela xitshungu xa hina hi tlhela kambe hi tlhelo la mfumo vhiki linga hela hi yamukele makaxa man'wani ya serteza ku va hi ta phakela a xitshungu xa hina
2: hi swona hi khensile mamana Marcia mu nga vula hi kan'we kumbe hi tinhlayo mu tikumeke ta vanhu va vuvabya hi va nga mitele hi mavabyi lawa ya diarrhea leswaku ku ni lava va luzeke vutomi hikwalaho ka mavabyi lawa
6: nada hi zanga hi ve hi lahlekeliwe hi munhu hikusa a xitshungu xa 25 va twisisa loko u vulavula na vona loko u dara mapalestra va swi landza loko n'wana a hi seta kambe wa mukulu wa swi kota ku tshunela endzhawini wa wudawa
4: kambe tinhlayo loko mi cuvuka hi vhiki mi yamukela vanhu va nga ki lava va khomiwaka va nga ve hi diarrhea kumbe hi dzedzedze ku ahlukana ka mavabyi
6: vhiki linga hela ni kumili 10 casos
2: ya diarrhea
6: ya diarrhea
4: a dzedzedze
6: dzedzedze 5-6
4: leswo swi komba yini swi komba ku swa tsakisa swa mivindlamindlekisa
6: swa hi vindlamindlekisa hikusa a ndhawu leyi ku na nkama wa ku wa tshama dwa yisimana u nga tendelanga kazi la diarrhea manjhe swoswi hikwala ka mati ya matshamela hi nga ka woho swoswi swa hi dukadukisanyana hikusa ha hinkwavo va tivaka matrataralaya ya swo dla hali karhi hi fundhisa lava swi twaka va swi landza
4: va fanele ku va va ma hisa ku yini ngopfungopfu mhaka leyi ya ku dya leyi
6: a swakudya loko hi vulavula hi swa ku khaya masin'wini swi fanele swi fika la kaya swi gubutiwa swi hlantswiwa ka mati ya ku tala emere ku sa swi na misava swi na switsongwatsongwana swi fanele ku swi sala ka mati se u swi hlantswa u tlhela u swi sweka swi vupfa u nga swi jahanga swa pumba ku switsongwatsongwana leswiyana swi tshwa hinkwaswo swi tlhela swi suka hikwalaho ka ku hlantsweliwa swi basisiwa
4: swi la ku upfa khwatsi
6: swi la ku upfa khwatsi
4: swi dliwani leswi swi tsheviwaka ku kela nkoveni
6: a swi dliwani naswona u fanele u hlava u hlantswa hi mati lawa u nga chela a sirtese a switsongwatsongwana leswiyana swa fa hikwalaho ka mati lawa u hlantswaka ha wona
2: kambe ke ntirho lowu mu wu endlaka wa ku hlohlotela xithungu ku va xi landza tindlela tinene kasi xi ta kota ku tivhikela ka mavabyi lawa mu wu endlela kwini mu wu endlela lana a xibedhlela kumbe muna mintlawa leyi fambaka hi miganga yi vulavula hi swona
6: ina la xibedhlela ku nga na mapalestras ya ku fundhisa vanhu mayelana ni mavhikelela ya diarrhea na malaria ni mintlawa leyi vitanaka ku va gent polyvalent yi fambaka hi ndyangu na mindyangu yi fundhisa a mavhikela ya mavabyi lawa ni mabrigada lama endliwaka lomu tihandle tanihi jojo na maxinyu ku lava ku fikisa a mahungu lawa
0: i marito ya Marcia Mondlane a tirhela ka xibedhlela swa le maxinyu loko a le karhi a vulavula hi tindlela leti va nga karhi va tilandza kusuhani na xitshungu ku fikela a ku phalala ka mavabyi ya tinxakaxaka a ku gemeteni eka mintirho leyi ya ta wukuli ya le karhi kongoma a xifundzankulu Gaza Maputo na Inyambani namuntlha manyikiseti hi vulavule hi swikarhati leswi vatshami va le a 25 December va kotlanaka na swona hi vulavula emugangeni wa le a maxinyu a xikanikisweni xa le ka makaritani xifundzeni xa ka Xokwe lana va xungetaka ku va va ni swikarhatso swikulu ngopfu swinene leswi nga karhi swi vangiwa hikwalaho ka mati lawa ma vangiweke hikwalaho ka tindhambi nongonoko lowu u bendzuriwe tlhela u ta kombisiwa hi Alfred Muyanga ka michini ku kumekile Amara Buduya inkomu swinene

22 horas na 39 minutos. Ele é Alfredo José Muyanga. Nima ungo lá wa a inika ke ka kolo do car. Kasi ta fomos na Muyanga. Dwa ina na kongoma fica garo 23 horas lá ngata kuma a ma ungo ya titiku ja zongene. Muinki se lokran sa karpelile e na vrale so kulukulu ku umle no umle la kunene. Na kona u chukisa lisi u na vrala ka kuenda so na mzuku. Na kona inkaro ku ve u chuka kumbe banchi lo ngata goka mzuku ntirweni. Li tsamsekile ngako e u pfuka mzuku ma we makonto se va kona tira xikema mpela se u la ku ya ntirhweni u kuma swa ku heyi se u ta xwele ku se u ta ingwa hlota lin'wani lin'wani se litini nchaka se u zamanyana ku li ku cuta ku cuta se u li womise evhentiwini ya kumbe feru se cuka na hali nyamuntlha mpela swa ku mundzuku u ta goka yini u ta fambisa ku yini nakona mpela se hi kongoma ku heleni ka vhiki loko se u fika mundzuku se leswi yona u fika ni matimba lamawan'wanyani ya nyuwani le ka 22 horas na 40 minutes mabulu ka tiko xa dzongeni maputu gaza nyambani si na makosa

mwengisera kuti chinari nyapani gaza di maputa kulowa sawa yoyo ka marungula nzene ka chitiku cha dzongeni ka vitiramvulavule Mari Martins kutuna kamazana mambiri wavarimi vaxinjangu xifundza xa ka xikolakwala xifundza nkulu Gaza vayamukerile timbewu ta ku hambanahambana kwa vapfuxa ta bindzu handle ka mbewu ya mavhela ni maxalani varimi va ka xikolakwala vayamukerile mimesa swikomu ni machapu ndleleni ya ku hantla va londzovota ndzongo na usiweke hi mati na ndhambi ku fambeni eka tin'hweti to sungula ta nyan'waka murhangeri wa xifundzankulu Gaza Mani Margaret Mapanzeni Nhlongo a rhangeleke ntirho lowu a tivisile leswaku leyi i ndlela ya ku navuluta ka voko ra hinkwerhu ku pfuxeta ni ku seketela vana tiko va ha rindzelaku a ku pfuneka murhangeri wa xifundzankulu Maputo wa Zwithathi lweyi a nyikerile mbewu ka varimi xifundza xa ka Mathuthwini nkongometo wa kungu leri hi ku fambisa kungu ra mfumo ra ku pfuxeta ni ku tlakuxa bindzu ra swakudya ndleleni ya ku hlangulela ku yantswisa ku tika ka vutomi hi ku durha ka pharafeni eka vanatiko Manuel Tuli a tivisile leswaku loko varimi va khutala ni ku khinyala eka ku nyika risima ka nseketelo wa mfumo bindzu ri ta tlakuka hikuva kwalaha kutsongo ku ta va ku engeta xo karhi ka bindzu ra vona ra siku rin'wana na mwana. Kola ya ka xikolakwala xifundza nkulu Gaza kusukela wa Zwithathi lweyi ku tirha ndhawu ya yintshwa ya ku dlayela swifuyo ni swiharhi hambi ni ku hlayisa nyama ya swona. Ndhawu leyi yi fikela ku tata ku xa tindhawu ta ku dlayela hambi ni ku hlayisa nyama ya swifuyo ni swiharhi ku ya fika 20 wa swifuyo matshan'wini ya ku hlohlotela bindzu leri bya nyama a xifundzankulu Gaza. Murhangeri wa xifundzankulu Gaza Mani Margaret Mapanzeni Nhlongo a tivisile leswaku ku khanguriwa ka ndhawu leyi ku ta sivela ku heleketiwa ka tihomu ta hanya a xifundzankulu Maputo xiyimo a xikengeta vuyelo ka vafuyi ndhawu leyi ya tiko. Vuphorisa bya tiko xifundzankulu Maputo byi lavetela ja ra 20 wa malembe na rin'we ri suseke vutomi va makwavo vambirhi ndzhaku ri vake ri va imbela ka fosa. Ja leri ri vuliwa ku vakele ni khotkalisa ni va makwavo va vatsongo va 15 mun'wana wa 13 laha ri koteke ku landza mhaka leyi ndzhaku ri va ri baleka. Mukhambi wa ndzava mutinikulu wa vuphorisa xifundzankulu Maputo Carminia Leti a tivisile leswaku vuphorisa byi landzelerile vudyambani lero kwalaho ku rindzeliwa ku kumeka ka ja leri kasi ku ta hetisiwa leyi i mhaka. Sekretari wa Frelimo a kombela makholwa ya ximuslim leswaku mahlweni ku khongelela tiko ku va ri hanya ku rhula ni mpatsano wa vana va Mozambique hinkwavo. Xikombelo lexi xi haxiwile dropeni ka matsolo loko Shakil Abubakar a hlengerile ka xikhongoto xa ku sungula ka mintirho ya ku titsona ni ku seketela lavo tala hi tlhelo ra vamuslim. Murhangeli nandzankulu wa Frelimo hi xiyimo xa tiko a khumbuxetile leswaku tiko ri vilela ntwanano ni rirhandzu kolaho ku khongeri byi nga hlengela hi ndlela yinene a ku pfuxeteni ka xiyimo lexi. Mungiseri lawa mava marungula ya dzungeni rindzela man'wani minkarhi ya ha taka ra ha pelile.